0: si magpadamdagam to gagawan no si Kwan Eric Soriano sa Barangay Tuburan.
1: Mopalit daw siya pizza.
0: Ah, murag mang libre siya snack. Sabot ginairing spatan taon na ba?
1: Mahog yun.
0: Mauna nga congrats. Ay, kumbati mo diyan sa Barangay Tuburan Team Asenso.
1: Mhm.
0: Og pinanguluhan usab ni Kapitana Isab Hamundi usta nang mga kauban and of course si umabot nga kagawad si Eric Soriano. Kumbati gihapon.
1: Kumbati gihapon. Muraog nga tagaan na siguro mag, hatag na tag coat ani dinhi sa ato ang programa para mo sponsor halaka no.
0: Yes, mao da may gala.
1: Wala tay time.
0: Wala tay oras sa pagpadayon sa inyong programang ang kakuhan. Og ako ni gala sa kagina sa gihapon.
1: Sa dinod sa ko sa nga gikuan shout out si nang Nining Clemenia. Ang diha sa kanang asa na dapita ilaha dinhi sa Pagandian City.
0: Bitalia.
1: Bitalia da ito, may pa di ay.
0: Okay, na-enjoy.
1: Pagdoon daw ka dito sa balay ni Rose and Adhan Arsenal, kung naminaw ka karon, palihog lang yun, ayaw yun paglangay kay tawagan ka. Di,
0: moregra
1: man. Moregra piki, magkintokinto naman daw to siya. Anyway,
0: yes, inyong higala sa kahanginan sa gihapon. Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Sammy Cold sa Pagadian City 15 Council, Nadia si City Councilor G. Guerrario sa City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Asidilio, ako si Ridrio Og, kauban ni Dudes Marson, kauban ni Ele, pinakagwapo na mga technician on board og sa mga technicians on board sa different radio stations. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian.
0: Ascenso Pagadian.
1: Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mio Sammy Cole.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. All the bells.
5: The strongest. The strongest.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
0: Armando Castillo ng Danday.
1: Tatay?
0: Mindoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
1: 106.2 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: 106.2 Ang radyo natin sa Dakbayan sa Pagadian, Energy FM, DXRM FM sa Margo sa Tubig, o DXID FM din sa Dakbayan sa Pagadian. Unya, sa mga IP pages, makita punta sa Radyo Kidlat Pagadian IP page, Media Link Pagadian IP page, sa Busor News Channel, napunta sa G Channel. O ingon man sa RCA FB page. So, muna mga higala nga makaingon dito nga, sobra-sobra ang information dissemination nga gihimo sa Samsuriko Uno. Ayaw po mong kalimot, ipunbok ng hotline number sa Samsuriko Uno kay dugay na natawad ng istorya, napag-iuban nga, nag-save lang og usa ka number. Mm. Ang problema, maguda na partner,
6: dili na mangutana na to.
5: O kung usara ka number iyahang isave, pananglitan og ang tanan nga mga tao, tuwa dito, nag-text o nagtawag anak nga number, so wala na yun, dili na yun, imposible na nga makasulod siya.
6: Yes.
5: So, ano yan, mga hotline number? Inigpunbok ninyo, i-grouping ba? Kanang mag-grupo ninyo pagpunbok para di na mo mabalaw pagkita, aha, gatong isa ka hotline number Samsuriko. So, ipunbok ninyo, Samsuriko 1 hotline numbers.
6: G1 lang, G1.
5: So, aron nga mubo ra, abbreviation sa Samsuriko, no? G1. Then space, line 1. O, di ba, mubo ra kayo? So, nara, G1 space, line 1. Hotline number 1,
6: 0932-876-476-4031.
5: Z1 space line 2. So, mag-grouping na ninyo. 0932-0917-721-2635.
6: O, globe na siya.
5: O, 2635. Nakabantay, partner. Ako itong gitawin, partner. Then, sunod. Z1 space line 3.
6: Smart niya po na.
5: Smart. 0999
6: 0999
5: 884
6: 884

0: ating sir, dako ra ba kay na buting ay purok, buting ay sityo sa ato pa dugay kay mahuman. So mo na nga kompleto lang yun ninyo, hadapita ang brown out, unsay purok, unsay sityo, unsay barangay, unsa na nga musipyo, o diba, Pagadian City.
1: Mangalan po ni mo.
0: Unya, buting ay ilhanan. Muingon lang ka nga, panlanglitan din sa San Jose, Pagadian City. Muingon ka nga, purok Esmeralda, pagkadako rabas purok Esmeralda, butang butang ilhanan.
1: Kanang ilado maga nga pangalan.
0: Purok Esmeralda, aning kahoy nga nagsanga, nga naay tindahan, nilibi kabatsa sa boss. Ana mo na ilhanan. Kanya, istorya po di mo ngalan, kaya naman goy uban good. Makadungog ta diha sa kung ano, kanang sa call center. Kaya natay pangutana, sir, kinsay pangalan na to, sir? Masuko po ng uban, yun nga ganun, mutana pa mga nako. Nga nag-report mo kung unsay napalong sugan dagitab nun re. No, ayaw lang po. Kaya, iya mo po nang i-record, o tinood ba yun nga, ang kanyang istorya, tinood ni. So, naay sil number ni mo, naay pangalan, pag abot din ha ang area, manawag na dahil na sir na nadiha ang lineman. Palihog og tudlo sir para madali ra ang aksyon. O diba? Ina na lang kanang kwan ba kanang ato pong hatagan o kahigayunan nga matarong ang ato ang information kay lisod kaayo nga kaning maghimo niya na. Unya, itong pasalamatan po ato mga directors kay diha sa himo nga bloodletting kaghapong adlawa din sa Samsuri ko ano. O saan sa mga corporate social responsibility sa kwan ha sa Samsuri ko uno unya usa po din sa naghanay nga kalihukan sa pagsaulog sa anibersaryo Samsuri ko uno. So pasalamatan nato ang mga kugihan ng mga direktor na dito si Director Edmundo Don Dali Jr. ang presidente. Napon si Vice President Francisco Gumban. Napon si Secretary Nimpa Sakala. Napon si Anisita Kimno, ang treasurer. Napon si Director Julio Ruggi Loquias,
1: ang auditor.
0: Ingon man, o auditor, ingon man si Director Armando Damas. So, salamat
1: tayo. Mimbro. Mimbro.
0: Unya, ato ipabati partner. Ipabati natog sa'yo ang kanang mensahe ni GM Sanil atol sa gihimo nga bloodletting activity.
1: Apan?
2: My friends, partners, and my family, that is what we are, what exactly what we are doing today. We are not just holding an activity because of some national events or because it's Zamsuray Kuwan's anniversary. We are not completing a requirement or filling out an accomplishment report. We are filling a refrigerator for somebody whose emergency has not happened yet. Somewhere in Zamboanga del Sur, there is a mother, a farmer on a motorcycle, a child with dengue, a patient on the operating room or table next month probably, who does not know yet that they are going to need what is in your arms later on. You will never meet him or her, and you will never be thanked. Dili ta mapapasalamatan, believe me. And that is not a witness of what we are doing today. That is the beauty of what we are doing today. And to those of us who work in an electric cooperative should understand this better than most people. Think about what our line workers do. Karon, grabe, tag-ulan. 2 o'clock in the morning, rain coming down, atong mga poste toppled, and of course, they have to restore these power lines. When they finally get what the feeder back or pagbalik sa kuryente, dili nimo madunggan ang palakpak or pasasalamat, in fact, coming from our member consumer owners. They pack and drive home wet. They will never meet the family whose refrigerator is full of medicine, was saved. They will never meet the student who finished her assignment or the patient whose oxygen concentrator started humming again. Our people work at the far end of a line they cannot see for people they will

0: never be introduced to. And that is the whole job. So today, we are simply being asked to do the same thing with something more personal than a conductor and a cross arm. Because blood is also a line. It is a human line. It runs from a healthy person who has little to spare to a frightened or anxious person who has run out. And it carries the same thing our distribution lines carry. It carries life from where there is enough to where there is none. There is an old and familiar line that says, "Greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friend." Most of us will never be asked to do anything that dramatic, and I hope we never are. But this morning, we are being offered something much smaller and still remarkable. We are being given the chance to lay down a small part of our life quietly for somebody who is not even our friend, somebody you will never meet, and somebody who will never know we existed. You will not be in the corridor, you will not hear it, but it will happen because you were here. So to everyone who came today, and especially to those who are nervous, alam ko may mga takot din tayo dyan na mga kasama rito, and came anyway, thank you so much. Daghan, daghan kayong salamat. Thank you for showing up. Thank you for giving something you cannot be reimbursed for. And thank you for reminding this cooperative that our real business was never people electricity. Our real business has always been making life possible for people who are counting on us in the dark.
1: Mao katul si GM CEO Jose Rosaniel kagapong adlaw Agosto 7 sa pagpaigayon sa bloodletting program ug pagasundan usab sa mensahe ni President Edmundo Dundalin Jr.
2: Paghatag og pagdonate nato og kining dugo, daghang kinabuhi pod ang masumpayan. Unang-una ako usab ko sa magpasalamat nini kay ang akong kinabuhi nasumpayan na og 21 years. Kaysa ko sa nakabil o blood donor po katong nahitabo sa ko ang vehicular accident. So, 21 years ago. So, kung wala siguro to, kay ngagi ko medyo neuro operation. So, kinahanglang isang ubay-ubay na iabuno nga dugo kay sa ulungan. So kung wala siguro nag-donate atong mga panahon na dili na masumpayan og 21 years ang akong kinabuhi. So ako isa ko sa magpasalamat ni ini. Mao nang kada na ay bloodletting bisag asa nga kwan sa Samsuray ko matambong ko bisag dili ko pwede mag-donate. So, wala na makuha. Sana dili na lang po nako lang kubo og pasala kubo na lang nako pasalamat tanan nga donors og tanan nga nakaron diri ang tawag nining mga men in uniforms sa mga empleyado sa mga MCOs akong hangyo sa umaabot nga atong nga padayonon pagsuporta kini nga bulawanong katilingbanong kalihukan sa Samsureco, madagtuig.
1: Si President Edmundo Dundalin Jr.
3: So, yung ipasabot, partner, no, nga, kining bloodletting, dako kini kahimuan. Kay, so, sama niya, yung istorya, nga siya mismo, pagkadisgrasya niya, nakatagamtam siya sa giabuno nga dugo nga to kaniya, yes. Unang iyang giingon nga masumpayan ang imong kinabuhi. So, ato pong paminaon ang kining hippie karon sa Philippine Red Cross sa Zamboanga del Sur chapter nga mao si Sir Luther Villaflores Jr.
4: Na nindot siya nga activity, it's because you are saving lives. Thousands of lives are always in need of blood every day. So to all the donors who are with us this morning, your generosity is truly inspiring. The theme this year, One Drop of Humanity Gave Blood, Saved Lives, remind us that each donation is a gift of hope and life. Together, through blood donation and first aid, we make Zamboanga del Sur stronger and safer. Daghang salamat and congratulations, Samsureco 1, on your 54th anniversary.
1: O katong kalihukan, mauto ang katatuig niya ang kalihukan sa bloodletting program sa Samsureco 1. Inline na siya sa week-long celebration sa Samsureco 1 nga magsaulog na siyang ika-54 katuig nga kasumaran karong Agosto 25 ning tuiga.
3: So, salamat partner. Ang ato ang mga kaigsuunan nga ni Tambong, labi na ang kaning 53rd Army, in 53rd Infantry
1: Battalion.
3: Oh,
1: salamat kayo sa 53rd Infantry Battalion Philippine Army diya sa Gipos sa mga Del Sur. Iyon man ang mga kaiskwilahanan sa Southern Mindanao Colleges, sa St. Columban College o sa J.S. Cerelli State College, mga ROTC unit nga nag-donate din silang dugo. O iyon man ang Bureau of Jail Management and Penology ng mga personahe o sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o ang mga empleyado sa Samsureco 1, Area 1, Area 2, Area 3, o Central Office o tanang mga Board of Directors, diregid sila diri, ingon man ang PRC sa pagpangulo ni Mr. Luther Villaflores Jr. O mga doktor nga ming assess, sila si Dr. Robert Pastoriza nga mao atong physician retainer sa Samsureco 1, inabagan usab
3: ni
1: siya kapikas si Dr. Doktora Delia Pastoriza
3: o si
1: Dr.
3: Doktora Santos
1: o Jima Santos.
3: Jima Santos,
1: o salamat niya, kayo
3: napo dito partner ato mga higala no, nga nakita na itong mga MCO nga nihatag po sila partner. So kanimang god nga kalihukan dili lang namin alang ni sa taga Samsureco 1, kundili ang dugo gamatigom ni ini hipusan na dito sa Philippine Red Cross. Panahon sa emergency, magamit to siya. Ang uban magod magpartner, maglibog ba? Sa mundo ni tagdugo, unya o kita mo'y manginahanglan atong parinti, nganong mubayad man ta? Atong klarohon nga dili na bayad ha? Walay bayad og mudonit ka og dugo. Unya ang imong gibayaran diha katong mga medisina nga gamiton pag testing sa dugo. Kay dili magud na ditso-ditso nga pagkuhag abono dugo, ya abono ditso. Testingan pa na partner. Ilain tong pwede nga lain kanang sa tuwag ana nga gamiton sa og madinggi. Ilain po to tan-aon to og wala baka makainom kagabi. Unya usahay kanang daghan na kay kag tato oragag dili na na maayo. Unya napay basin og katong miaging bulan na dinggi ka unya imuhang dugo ron basig na apay kuan dito sa dinggi. Daghan kaayon tan-aon partner mo nang dili na bayad mo na ang katong mga gigamit nga mga chemicals mga unsay tawag anak nila diha aron ma-check up ang dugo para paghatag sa pasyente sigurado nga safety ang pasyente.
1: Ug alang sa kasayuran sa tanan ang Samsureco 1 may kinadaghanan og mga donors nga no, sa tuig nga na galoners na kuno.
3: Oh, naa dito partner. Ang atong gipaabot partner nga makakita ko tong kwatong bitong barilis. Okay, na mga, may galoners.
1: Mga baril na no.
3: Binaril. Pero nagyapo na sa partner kadang mga kasundaluhan nato makita nato labi na tong taga 53rd kugihan dyan na sila kada mga bloodletting activity sa asa naagi na sila partner.
1: Oh, so donors na sila. So ang tema atong gipaygan gahapon, One Drop of Humanity Give Blood Saves Lives. Makaluwas yung mo o mga kinabuhi sa tao. Kay kung mahimo kang donors, priority naman ka nga makarequest po kang dugo diha sa Philippine Red Cross na mauna siya. So so salamat kayo sa katong midonate yung dugo kagahapong adlawa. Adlaw nga Biyernes, bitas 7 sa Agosto 2026, mga nagsugod na social media paingon sa alas 4:30 sa hapon.
3: So, kato mga kinasingkasing yun nga pagpasalamat ni J.M. Jose Raul Sanil sa ato ang mga board of directors nga itong ipanghinganlan kaganina o lakip na si Ma'am D.S. Lagura. Nagpasalamat po siya kauban sa mga empleyado nga nisuportahan kini nga kalihukan.
1: So, hapsay kayo. Hapsay kayo ang papayagyan nga hapon.
3: Naara ba schedule sa pagkapalong sa Suganda Gitab noon? Pero sunod si Mana pa ni.
1: Ikaduha na ni.
3: Mao ni ang ikaduha part 2 ni sa katong miagi nga
1: Agosto 5.
3: Agosto 5. So, atong balikon ha.
1: Agosto 12 na po.
3: Agosto 12, mapalong ang Suganda Gitab noon sa mga barangay.
1: Adlaw nga Miyerkules.
3: Barangay Paglaom sa Dumalinaw. Apir Dumalinaw, Barangay Tina, Kalingayan, 4-4, Barangay Baga, Mikulong, Matabang, Pantad, San Agustin, Ribukon, Barangay Mama, Mitukong, Bibilik, Bagong Misamis nga sakop sa Dumalinaw, o Bagong Misamis nga sakop sa San Pablo.
1: Ang rason mangigala mo ang pag-clearing no, sa maong linya nga daghan na kay mitaas nga mga kahoy diha parang minus-minusan ang fluctuation niya mahimo po ng permanent fault. Mao na nga preventive yun eh nga maintenance sa Samsuri Kono o pag-correction sa vertical ng clearance o pag-ilis sa mga conductor sa Samsuri Kono. So, balik ang kuryente sa Y258 basta mahuman na. Di gani mahuman, ayaw mo ingon nga di takay balo mo lantaw o urasan.
3: Kanang estimate man niya, mahuman. Alas 5, bana-bana lang na.
1: Bana-bana
3: kaya di man na pwede, ni kahuman niya, uy, hala, alas 5 na. Biyaan na nato ng trabaho ah. Nausa, pagsiga, nagbiyaan ni mo. O niya, napay connection sa mga kabalayan din ha. Niya, mabikil na, sumpayon, maging nagtarong, di man na papitlaglaway. O di ba, bugkusan o lapres. Tarungon, maging na. So, mao na siya nga dunay pagkapalong unya napay uban nga karong adlaw mapalong wala mabutang sa schedule wala nato nabasa labi nag mga emergency o ginahinumduman ninyo basta mapalong na Suganda Gitab noon dunay hinungdan pareha gud nang kanasagbot nga hibi-ibi kana makatunok bitaw hikapan ang tumoy ana og matandog ginang isa kasanga palong take off ginang isa kasanga ina naray ang kuryente
1: muhibi dayon
3: mapalong dayon so panghinom-dom po ta sa magma ha. Ang magma magsugod Agosto 27. Alas 8 sa buntag sa Tigbaw. Linginin ang kalendar ninyo diha.
1: Yes.
3: Then pagkaalaon na sa Dumalinaw. Adayon, September 2, alas 8 sa buntag San Pablo. September 4, alas 8 sa buntag sa Gipos. September 8, alas 8 sa buntag sa Tukuran. Pagkaalaon na sa Labangan.
1: Yes.
3: September 10, alas 8 sa buntag sa Aurora.
1: Oh, isa na schedule ana.
3: September 12, mao na to ang zone 1, 2, 3, 4, dinis pagadian. Ang main venue, Samsuriko, unya sama sa una, pang panahon, na ay satellite venue sa Tiguma, Balangasan, og sa Buena Vista nga covered court para yes. Tagapalpalan o balibuan, dinha na mo tambong. Unya pagkasunod, din yung alas 12, pizza 12, ang September 14 na po, balik na punta. Launa sa hapon, Ramon Magsaysay. Launa na ha, masig malipat mo.
1: Di ba 14, 16 man?
3: 14.
1: Oh, 14 pa niya.
3: Ang kaning pizza 16, September 16,
1: mid-salip.
3: Alas 8 sa buntag, mid-salip.
1: Oh, suminot.
3: Pagka-launa, suminot. Pizza 18 na dayon. Alas 8 sa buntag.
1: Dumingag o mahayag.
3: Pagka alauna, dito nas mahayag. Unya, mubalik na putas pagadian. Zone 5 o zone 6. Apil na aniha ang Barangay Kugunan, Nuburan o Langapod, Bagalupa.
1: So, natulong.
3: Labangan.
1: Natulong na ginang Sabado kay. Ang request mong ganyan sa una, kani ko nung taga-pagadian, mas may ng Sabado, kay wala ko nung trabaho, wala ko nung ting eskwela. Bantay ba yung gamay na butambong ha? Kaya ako na ba yung roll call sa dili pa magsugod ang magma.
3: So, magya po na, ang main venue din sa Samsuriko, yan ay mga satellite venue, magpili lang mo, Danlugan or Makasing.
1: Sa kuwan na po dayon?
3: September 22.
1: 22.
3: Alas 8 sa buntag.
1: Don Victoriano.
3: Don Victoriano.
1: O Josefina.
3: Pagkalaw na, Josefina.
1: September 24, ang Tambulig o Mulabi.
3: Alas 8 sa buntag, Tambulig. Pagkalaw na, Mulabi.
1: Yes.
3: September 28, alas 8 sa buntag.
1: Lapuyan o San Miguel.
3: Na, San Miguel. September 30, alas 8 sa buntag.
1: Vincenzo Sagon.
3: Pagkalao na.
1: Margo sa Tubig.
3: October 2.
1: Tubig
3: alas 8 sa buntag.
1: Sa Tabina.
3: Pagkalao na.
1: Pitugo.
3: October 6.
1: Dimataling.
3: Alas 8 sa buntag. Dimataling. Pagkalao na. Dinas.
1: Dinas. So,
3: hinawton ta nga.
1: Muna naglangkob sa 24 kalungsod o siyudad sa Pagadian. Sa magmanga, wala na nadayon. So, madayon na yun karon. We hope nga, sige na kapuspunin sa Pagadian, mudaghan na yun ang attendance sa Pagadian. Kay, kinimagong Pagadian, may kinagamian o percentage attendance. Kinadaghanan mo guni og MCO.
3: Pinakadaghanan pong reklamo.
1: Pinakadaghanan reklamo.
3: Dili lagi maminaw sa programa Samsuriko. Abi ni mo, ang information dissemination sa Samsuriko, ano, nanubra Lunes ni Taman sa adlaw nga Sabado. So, pasalamat ganita nga atong mga direktor nga kugihan, Director Rogelio Rogi Lucias, naagyod ka nunay.
1: Ngampanya gina sila.
3: Nga tambong mo na pa si Director Nimpasakala, Board Secretary, Director Anisita Kimno, Board Treasurer, si Consial Ben Colbe, nangutanan na to, bagits, nga nung na-postpone man sa Pagadian. Ako siyang giingnan partner nga gipatawag si GM dito, kaya yes, na ay daghang pagutana, labi na ning kabirisiriya bitaw sa Samsuriko, no? Wa may labot ng kumararang labang, lapuyan o bayog.
1: TBL, kumararang bayog o liquid. Oh.
3: Pero karon kay ni hangyo sila nga tipo na sa Sambuanga del Sur kay nindot ang Samsuriko. O muna nga utrohon ang franchise. O mauna siya.
1: Kunyag interview po si James Sanyan ni Ted Pailon, no? Sa National Television, kabahin sa wag tangon unta ka ng system loss o kanang system unta, loss charge.
3: Wag tangon yun na partner, pero pangitaan o paage.
1: Oh, system loss bat.
3: O kanang mga bat diha nga nanubra ang ibayaran nga bat. Salamat po ta ni Board Member Roger Sanyel. Patawa rin niya akong ino ni o mag-mayor na lang ka. So,
1: ato partner, sa ipaybalo ang mga activities sa Samsuriko uno ning bulan sa Agosto. Ato hinumduman nga Agosto 1 hangtod sa 31 gideklara ni sa National Electrification Administration ang mother agency sa 121 ka may electric cooperatives ang National Electrification Awareness Month. So karong mga pitsaha payon sa 31 National Electrification Awareness Month. Ug ato Agosto 3, ipaigayon ang National Line Workers Appreciation Day.
3: Pasidunggan ang mga linemen.
1: Sa tanan nga mga electric co-ops.
3: Luoy bihan ang linemen, laliman ka og mapalo sa Gonda Gitab nun. Inyong awayon. So, niya, wag na sila kabalog yun. Ugahan, napitan ng inyong lugar.
1: Diri sa Samsuriko no nag-live streaming.
3: Nag-bloodletting.
1: Sa YouTube ka, tungkol dito sa adlaw. Pagka Agosto 7, bloodletting. Agosto 8, Noibi, maunin na yung disconnection period. So kay pizza, kuha naman ron, 8, pwede na mo putlan. Pero,
3: bayadid mo ha?
1: Pahibalon niya po no Samsuriko. No, padalhan niya po no notice of disconnection para katong nalimot. Agosto 10, payon sa 22, muna pagpadala o notice of disconnection. Agig pahinumdom. Kaya ka ng 23, muna na cut off period sa itong binulan ng consumers kuryente.
3: Pagka
1: Agosto 25, payon sa 31, balik na po reading period sa tag-satag sa kamay MCO nga kilowatt hour meters.
3: So, hinaot po doon. Kato bitaw mo reklamo, bitaw nga ayaw lang ihatag dito survey kay kontra na ko nang gibinlan sa kanang sa tawag ana kanang bill kanang sana reading ing na nang kuan diha lineman nga sir ayaw lang ibilin dito kay kontra mi wa ko kabayan sa akong utang. So ina na lang sabot-sabot lang yun, no, kay ang tanang mga problema masulbad na gina nya kato nang utana nato og unsaon may pamaagi ana nga nagduda nimi sa among mitruhan nga urag wa na makumpleto kay ura magdako mi gibayaran. Anhi mo din sa opisina Lunes taman sa Birnes unya adto mo sa kuan unsa tawag ana partner dito sa billing pangutana dito
1: bayad center
3: unsa may hinungdan nganong nindako na mong kuan tanaw nito history.
1: Sa billing
3: tanaw nang history sa imong gibayaran. Og naduda ka pangutan na din dito nga, unsa man eh, pilay bayad i-calibrate nga. Barato raman calibration. Wala na lang kag nag-inom o soft drink ka na. So, napay-partner niya.
1: Wala na. Pasalamat lang ito sa mga sponsors. Pasalamat na
3: nga, naamu kanunay. Hinumdumigin din nyo ha, nga ishare ninyo na mga schedule sa pagkapalo sa Suganda Gitab noon. Ipalo na lang po ng ipipid sa Samsuriko, no? Para updated mo. O niya, salamat po ta ni Cristory Ramones. sa RC Star News.
1: Oh.
3: O nga na ang Ara Graphics nga nasa City Mall na. Padaganon na ba ni siya o Mayor Das Tukuran?
1: Salamat po ni Mr. Emil Lumasag o si Attorney Margie James Lumasag. Nagpahibaloon nga. Nahurot na itong kape. O sugar din sa Radyo Kidlat para sa itong mga bisita. Kay, kusog kayo manginom o kape.
3: Kusog kayo manginom. Ay, kaning mga tigulang na partner. Kusog manginom o kape. Mm. Pero pasalamat as tubig hapon. Nagkabok kong tubig. Insya nga bagits. Nagkabok kong tubig. Oh, yes. Alfred's Water Refilling Station, nagkabuo ming tubig nasa kinatumbyan sa Vicente's Real Estate sa Barangay San Jose. O napon is Barracks, Barracks Water Refilling Station, tubig hinugasan, nasa Banna Street, dool sa karaan ng barangay hall sa kineng Lumbia.
1: Salamat po sa Pilyas Pen Shop, pinagi ni Ma'am Ina Pilyas, kauban sa staff si Henry Nugin o si July Canelio.
3: Oh.
1: Nga pinakabarato o book binding ni Dakmayan sa pagkali.
3: Ito nangutanan na to, nga si Dr. Daryl Gaban, espesyalista ng doktor ha, na nasopilin niya hospital para na sa tutunlan, sa inyong pagdungog o kanang sa ilong. So, sa ngalan na lang sa itong kugihan ng mga Board of Directors, kaninyong tanan, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dondali Jr., kini si Elmer Bagis Maghanoy.
1: Sa ngalan sa management sa pinangi GM CEO si Ron Sanyel, na kasamtangan niya po ng Presidente sa PhilReca, kini si Libby Kabatsadan, salamat. Hangtod sunod ngayon, may buntag kaninyong tanan.
3: Mga member ko...
5: Oras, alas 9.
6: Taglugar. Ito ang mga kaisunan, mga member consumer owners na to Zamsoreco 1. Mungi, auhagyod nga...

0: kahit na. Scent Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Scent Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katul-katul. Scent Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Scent Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Scent Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Scent Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: 106.2 BBC.lit.lit. Balita.
2: Kabagting o kabukada mayong buntag ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nadakpan sa mga kapulisan ang usa ka 19 anyos nga lalaki ila lamang sa alias Boards atol sa Baybas Operation sa Barangay Santiago, Pagadian City. La una 12 kaganihang kadlawon Agosto 8, 2026. Ang suspect residente kini sa Barangay San Pedro gingong nakuhaan og 7 kasasyay sa gituhang illegal nga droga samtang nakaroon nakakustodiya sa kapulisan sa Pagadian. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Nasalamat o may buntag ganinyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita 106.2
3: Radio Bagding.

little child. It's already 9:07 in the morning. Hello to everyone. Good morning. Ganin yung tanan, mga pagadyanan sa San Busurians. Osa ka mayong abuntag, adlaw ka rin nga Sabado, pizza 8 sa buwan sa Agosto 2026. 8-8 para today. Good morning sa tanan nga nagpaminaw sa 106.3 Bell FM. Ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting, simulcast po tayo sa programang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagting. Kamusta? Kamusta ang tanan? Sa mga namahaw karong mga orasa, may pagpamahaw. Sa mga nagpreparar pa lang sa ilahang ipamahaw, sa ilang lutuonon, nganong karon pa man mo nagpreparar, ha? Taas kayong oras kaganing na, nganong karon pa man mo naghikay. Sa ito mga negosyante dari syudad sa Pagadian, ingon man sa mga kalungsuran o sa kasikbit ng mga lugar, probinsya o kalungsuran o sab, good morning. Sa ito mga drivers karong buntaga nga nakamonitor, gihimong background ang 106.3 Bell FM, hello po. Samahan niyo ako hanggang 11 o'clock in the morning sa programang Tunog Pinoy. Ang nag-iisang ko sa balat ng radyo, ang inyong ko is Jay, ang inyong lingkod po. Makakasama niyo mula 9 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock ang mga musikang Pinoy atin pong i-play ngayon. Okay ho, 0938207764. Again, 0938207764. And also 0954286-3758. 0954-286-3758. Yan po ating dalawang text lines sa gusto pong tumawag o di kayo mag-text. Hala, sige, text lang mo mga guys. Happy birthday sa nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Sa mga nagbuwag, goods. importante ang sarili muna unahin ha, bago yung iba. Oy, happy birthday pala kay Kuya Leo Santillan, the CEO of One TV Philippines. Good morning, Kuya, and happy birthday. Hope nga malipayon kasi mong adlaw natawahan today. So, dalan nga nag-birthday po. Happy, happy birthday. It's already 9:10 in the morning. Alas 9, just na ho ng umaga, guys. Dito ho rin sa paring paratuntunan ang Tunog Pinoy. Ala, sige, sinugatang dalit lingaw, alang gininyong tanan, karong buntaga, diri sa tuang pagpanaguban. Mayong buntag sa magkausapag kaninyong tanan, mga pinanggan namong tigpaminaw.

0: Radio Bagpas.
1: It's already 9:19 in the morning. Balik na rin sa Pagpanaguban sa programa Tunog Pinoy sa Radio Bagting sa Bell FM. Alas sige, 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. And also 0954-286-3758. 0954-286-3758. That's our text line. Pwede saan mo message. Pinagi sa itong official Facebook account. Ang Koysa J. K-O-Y-S-A-G-H-A-Y. Again ha, itong Facebook account is Koysa J. K-O-Y-S-A-G-H-A-Y. Kanang profile pic diha nga nag-dunay tatak nga Radyo Bagting. That's me. Sa gusto na doon naka-online nga walay pan-text. Hello guys, mayong buntag, malipayong Sabado, may pakak malipayong imong Sabado, ang uban ka, kumusta? Gahali ka, magkapita, kay lami kayo ang kape. Sige, enjoy sa imong pagkape diha, madam. Dabal ka, isip pa mga Pinoy, diligod na to mahunong ang pagkape, lami kaayo. Sige, kung dili ka makainom, pangitaon jud nimo. Gusto jud nimo mainom, og mainit nga kape, aron mainitan ang tibok nimong lawa, sure? Oh, gusto ba initan? Pero nga nung kinahanglan patay hupon ang kapi ay haimnon. Ha? Oh, naglibog ko ba? Gusto ka mga pe, kaya mainitan yung mga kuto-kuto, pero nga nung kinahanglan pa man nga tay hupon. Anong kinahanglan pa ang pabugnawon kung gusto man dahil nimo mainitan? Why not nga samtang nagalis nga o panangaso ang nagalis nga o panadihana iyarok na largo. Di ba? Mainitan man dahil ang kuto-kuto gusto. Nganong palo, nganong pabugnawon pa. Good morning mo diha madam. Matod pa niya, busa magkapitang tanang mga media DJs, nagtipaminaw mga followers, subscriber. Mura og tiikuan. Kining mobile network kay dunay subscriber. Magkapi na kitang tanan, og maminaw. Hala sige, salamat kayo. Hello daw sa iyang higala nga si Kisamani. Teddy Rizada nga nag-gym karon Kisabado, mahilig po siya og mag-gym. Mao ang nindot daw ang iyahang lawas kay kanunay siyang nag-ehersisyo. Daga salamat, maing buntag, malipayang Sabado. Good morning, Madam Annabel de la Serna. Good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hinaot pa unta, nga nainitan na imuhang kutukuto dihang dapita, pero lagi yung saan pag-inis sa kutukuto, nga imuhang ginapabugnaw ang kape. Ayaw, pabugnaw ang kape. Kung gusto ka mainitan na imuhang kutukuto. Anyway, joke. Hello, guys. Jay, good morning. Patunog Pinoy lang. Kang Aljo na Mukatkat. Lovely Joy Rodel Maghinay. Nestor Kanja at sa lahat na lang mga friends ko. Hello. Pa-play po yung me this time. Or ngiti. Gikan na kang MJ ng Katabato. Hello, MJ. Salamat kayo sa pagpaminaw. Another one. Good morning, guys. Jay. Yes, good morning. Patunog Pinoy sa mga naminaw. Karoon sa mga program. Pwede mag-request og basta't kasama kita. Sige po. Ato nang i-play later ang inyohang mga request, ha? Salamat kayo sa inyohang walay hunong nga pagpaminaw diri sa tuwang programa sa kahanginan. At agadlaw Sabado ta maguban, manang ubani ko ninyo hangtod sa alas 11 sa buntag. Ubani ko ninyo. Ayaw ko ninyo biyae kay magluod yun ko basa nyo kung biyaan. Muhilak. Bitaw oy. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon, hello sa inyo hang tanan. Good morning. Inout pa unta nga narag hapon kamo sa kapiskay sa maing panlawas. Taliwala sa mga problema. Taliwala sa mga kabisi sa tibok adlaw. Ay kabalaka kay makauban ko ninyo hangtod sa alas 11 sa buntag. It's already 9:23 ng umaga, Koys. Diri pag ihapos ito nga pagpanaguban sa kahanginan. Good morning, Koys J. Yes, good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw sa inyo ha din na 052. Salamat kayo. Hello, Koys. Maing buntag. Huwag mayong pagpaminaw sa mga soki ni mong tigpaminaw sa Radyo Bagting. Sige, salamat po 552 si Mary Ann. Good morning sa imo ha, Mary Ann. Taga-asa man kadapita, ha? Atag paila po. Atagi ko kuan. Atagi ko address kung asa kadapita. Yaron nga tuang matimbaya. Kalisot po kayo kung di na ito itimbaya ni nga tuang mga ubang sukin tigpaminaw. Kaya di rabang po magpahibalo. No? But anyway, salamat kayo. Salamat gyud kayo sa inyo nga pagpaminaw sa makanunay mga kabagting o ka mga kabalkadas. 9:24 in the morning, break muna tayo. I'll be back after this a short break.
0: Said Health Report. Health Report.
2: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigog mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

It's already 9:42 in the morning. Balik tayo sa Pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy sa Radyo Pagtingog sa Bell FM. Dari pag-ihapon, nagawa ng isang koy sa balat ng radyo. Yung koy is Jay sa Kahanginan once again. At ang Facebook account is koy sa Jay, K-O-Y-S-G-H-A-Y. Sa gusto mo padangat sa inyong mga mensahe through sa ito ang messenger, pwede kayong muhang magpadangat ko isa. Hello, good morning to Elizabeth Dumadag Kapuno. Good morning po. Hello daw sa Peltex Gasoline Station sa Balintawak, Pagadian. Good morning po sa tuang mga pump boy and pump girl dyan, and also sa tuang cashier dihang dapita. Good morning to you, Madam Elizabeth Dumadag Kapuno. Kaoban sa mga kaobanan sa buhat. Salamat sa pagpaminaw. Tanan nga mga gasoline station nga nagpaminaw, naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Good morning. Salamat sa inyo nga pag-tune in karong buntaga. And good morning also to Tristan White Gulay. Good morning po. Salamat kay sa pagpaminaw. Another nga text messages atong basahon or mga mensahe nga gipadangat diri sa atong text line kabagting o gakabulkadas. Okay, darita sa inyo ang mga mensahe karong butaga nga gipadangat. Hello, good morning to Mary Joy Sumido. Good morning po. Salamat sa pagpaminaw, Ma'am Mary. And also, good morning kang Aiza Maghanoy. Good morning, Kois Jay. Hello daw sa iyahang pinanggang ginikanan, sa iyahang Mama Vicky o Papa Nick, sa Ati Van, Ati Cheng. And also, good morning daw to Katarina, Aljun, and Sumay. Request kong pagbigyang muli. Ibaka ikaw sana. Thank you. Dagal salamat sa pagpaminaw ni mo, Aiza. Other one, good morning, Kois Jay. Magpatunog Pinoy lang sa mga naminaw karoon sa mga program, Trisa May Gate 7. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon na sa Gate 7. Hello, doon sa Pagadian City. Kumusta? It's already 9:44 ng umaga. Hello, Kois Jay. Good morning sa imuha. Pakiulit sa imong Facebook account. Akong Facebook account is Kois Jay. K-O-Y-S-J-H-A-Y. Basta dunay tatak, dunay kwandra, dunay name nga Radyo Bagting, that's me. Ayun na mo gaulaw, message na mo ha. Kois Jay, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Hello Kois, good morning sa imo ha. Yung mga kabanan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Magpatunog Pinoy lang sa Tanag Antipuesto Family, Meng Buntag, Inodio Family, and good morning po daw, Dilustrico Family. Gikan kang Mark Inodio. Hello, Kois. Good morning sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang sa Tanang Taga, Tabina, Zamboanga del Sur. Happy Fiesta, Tiguma. Fiesta at Tiguma. Tabina, Fiesta Araw. Oh. Ala, sige. Ikapila gani ang araw ng Tabina, 65th? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Hello, sige, salamat. Good morning to me, your brother Malaco. Oh, sa tanan nga nagpaminaw, good morning. Hi, Kois Jay, maing buntag sa imo ha. Yung man sa pa-request po ng kanta na kanta daw kang kuan, Ben and Ben. Double check natin later, okay po? Another one, good morning Kois Jay. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw sa imong program. Okay, that's good. Sa tanan nga naminaw, good morning. Good morning to Ma'am Chacha, good morning. Kinsa man ni nga Chacha nagkuan, nag-friend request. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa or sa himpila ng 106.3. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hold on. Another one, hello Kois Jay, happy birthday po sa akong kaugalingon, naugikan kang 521, good morning and happy birthday. Hinaut po untang malipayon ka si Muadlaw na tawhan, maduna may handa or wala, ang importante baskog takanunay. Good morning po, gikan sa may bagitan, gipo sa Bangit del Sur, always kami namino sa radyo, thanks again. Good morning to Ayan Magalianes Alvarico, good morning. Maraming salamat. It's already 9:46 ng umaga. Another song ikahatag sa inyo ha. Dari paghihapon sa tuwang tulumanon ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Mga pinangga namong tigpaminaw sa kahanginan.

0: Radio Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anasa Purok Ipil-Ipil tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radio Bug Bug.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
2: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya ning dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.
4: Oras, alas 10 sa buntag.
5: Radyo Bagbagting.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagdig balkada, niya ng BBC Daglit Balita alas 10. Ipahugtan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, pinaagi ni Provincial Director Police Colonel Bernard Daniel Asogo ang kampanya batok sa mga motorsiklong ni gamit og dili otorisado og gibag-o nga muffler nga gitawag nga open pack. Ingon ni Colonel Dasugo nga ang pagpakigbatok sa mga modified muffler bahin sa nagpadayon nga pagpatuman sa kapulisan sa mga laka alang sa mga pampublikong kaluwasan. Ihatagan og papaklaro ni Dasugo nga ang operasyon gipahigayon ang matubag ang mga reklamo sa mga residente mahitungod sa grabe kabanha og pagkadugay sa kalinaw ang mga posibleng nakadala kini og peligro sa kaluwasan sa publiko gumikan sa illegal o gibag o nga tambotso. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
7: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
8: Radyo Bagting.

It's already 10:11 in the morning. Balik ta diri sa pagpanagubaan. Sanay din na lang kita minahal, ganarin. Oh, ma bakit may ganarin? Nagmahay na ang pig. Nagmahay na ang peg diri sa peta, ha. Mo na gingon nga umuha na lang unta gyud, no. O sige, enter. Ay, lagi patuga-tuga kung di mindi ay kaya. Anyway, guys, it's already 10:11 in the morning. 0938 077614 and also 0954 286 3758. Pwede send mo message sa itong Facebook account, ang Koy sa Jay sa magkausapan. O bayo-bayo, naka-online karon nga walay pan-text. Kaya, gipagi na lang yun nila sa tuang messenger ang ilang mga mensahe. Anyway, good morning. Paki-play yung happy birthday. Please ko place happy birthday kay birthday sa musilingan. Si Althea, Zaira, Ginita or Hinita. Good morning po. Si Rois Mira, good morning. Di ay daw sayahang mga igagaw. Si Cherry Ann Ruiz at si Mark John Ruiz. Good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ginesel Ruiz from Ubay, Pulangko. Salamat po, taga Pulangko, Zamboanga del Norte. Kumusta po? Another nga to basahon nga mensahe diri paghihapon sa to ang pagpanaguba sa kahanginan. Patulog Pinoy ko diya sa bagong Rokita Gipo sa akong mama si Jella Villarta. O sa idang ati Dinis ang nagpatunog Pinoy si Nizel Villarta. Good morning po. Another one, itong basahon, daripag ihapon, good morning. Good morning, magpatunog Pinoy, kay Aljo na Mukatkat, pa-request na po ng song na Destiny or Lifetime by Ben and Ben. Another voice, nagpatunog Pinoy, si Janaline Homatic from Gipo, Zamboanga del Sur. Good morning, kanimo cha-cha, or si Janaline Homatic. Another one, good morning, patunog Pinoy lang ko, diya sa may Daplayan, San Pablo. Sa akong Mama Trudes, o si Papa Tuting, o sa akong bana nga si Pedro Rizuena, o sa akong anak nga si Bryle Rizuena, sa mga Labrador family, good morning. Branzuela family, Rizuena family, gikan ni Rose Rizuena from Old Mirapao Dina, Zamboanga del Sur. Request to check beautiful in white. Good morning po sa lahat ng Old Mirapao Dina, Zamboanga del Sur. Kumusta po kayo today? It's already 10:14 ng umaga. Good morning, Koy si Jay. Yes, good morning. Patunog Pinoy lang sa imuhang kaugalingon. Nasa kwag yung kaugalingon? Sure, good ni. Bitaway, good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. Another one, maing buntag, Koy si Jay. Yes, good morning. Oh, request lang daw siya kanta lagi. Hangyang request. Magay kanta sa Ben and Ben. Sige, itong play. Mangita tag another song na Ben and Ben later, ha? Salamat kayo. Other one, Chris J, may buntag sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang sa akong kagalingon. Going na mamahaw. Uy, hapit na. Yan, alas 10 pamampot. Basta kung nakapangapi ka lang kaganina. So, dili ra problema ang late nga mamahaw, di ba? Pero karon bitaw no, di man gid pamahaw na ron, oy. Ting snack naman ron sa mga estudyante pa. Di ba? Good morning to Kisa Manisha. Good morning to Warvin Tahoy. Good morning. Kumusta po? Good morning sa inyo, ha. Taga-asa man mo. Hello, Kois J. Mayang buntag. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan nga namino karon labi na gayod sa kong kaugalingon. Nga nag-emote kay maglisod og move on sa tao. Nga imong gihigugma o gihatag ang tanan. Pero at the end, kay di pa di ay paigo sa iyahan. Ganong doon ay mga tao nga kusog mo pasakit sa imuhang feelings. Matod pa niya. Sometimes, no? Managing on sometimes, deserve din natin masaktan. Diba? Sometimes, karma is real din to eh. Kaya sukad sa imuhang pag-uyab-uyab, ang pangutana, wala ba ka nakapasakit o kasing-kasing? Diba? Sukad sa imuhang pag-uyab-uyab, wala ba ka gaminuang? Minsan, kailangan din natin na ibalik tanaw ang lahat ng mga nakaraan mo. No, lahat ng mga naging karelasyon mo, minsan kailangan mo ring ibalik tanaw kung wala ka bang nasaktan, wala ka bang naapakang tao. Dahil minsan, ito talaga yung dahilan. Deserve din natin na masaktan dahil sinaktan din natin yung taong tunay nagmamahal dati. Di ba?
Sabor na siya, yung balos-balos lang gun. Di ba? Sa laktad nga pagkasulti ko is balos-balos lang. O karong panahon na kaniya to, ka ikaw nakapabor. Karon na, ang imo na pong uyab nakapabor. No? Morgi na siya. Eh, mag-question mo, nganong kuan, nganong ipasakitan mo? Usara po ako maingon sa kuan, aside na nga ingon nga nakapasakit mo sa lain, maingon mo, nga mo ko nakapasakit, kay first love man ako siya, sure? Sure, Jot? Sa inyo hang sulod sa pila ka bulan or tuig nga panaguban, wag hindi mo siya napasakitan? Or else, kung mayong kagwala, giyon, and then, ang I conclude, pinagtagpo kayo ngunit hindi tinadhana. Diba? Kumbaga sa charger and cellphone pa, dili mo compatible sa usag-usa, mauna nga wala mo'y spark. Hey! It's already 10:17 ng umaga. Pa-request to change my life for you. Gikan niya, okay, from Ruiz Mera. Good morning. Patunog Pinoy lang ko sa mga Shabuk family. Good morning to Romy Permano Shabuk. Good morning po. Hello, ko SJ. Salamat sa pagpaminaw, ha? Pagpaminaw sa imuhang kuan? Sa imuhang hinanakit? Bitaw, ay. Managay ngon na. Nga, i-enjoy ang life, no? I-enjoy ang tanan. Kay kitang tanan, lumalabay lang. Ang tanan ng mga tao, nga imong nahibalag, lumalabay lang. Only God regyod ang nga forever, no? And then also to say mo ang ultimo gani imong pamilya usay itakwil pa ka, di ba? Oh, muna isalig ang tanan ngadto sa kaytas-an. Hello daw siyang kauban, request Jay si Kaimer Ray how to pronounce this isayahang pangalan. Si Mer Ray Magto, good morning. Correct me if I'm wrong, ha? Oh, daghana po ni ay silent ani, silent K, silent H, ano ba to? Basta si Orker. Tama to, ah. I don't know. Basta kay Siray Magto, good morning. And also, Cyril Lalong Sinampaga, good morning. Jonathan Sazon, si John Lord Dapano, o si Jennifer Hidalgo. Good morning. Sanang taga-Peltex gasoline station employee, good morning po. Mayong buntag, hello days akong mga iagaw. Diha sa Danlugan, Joby Shabuk, good morning. Salamat sa pagpaminaw. O, naining agri diri, o. Matod pa niya, agri yung kuana quiz. Dili sa tanang higayon, ikaw pasakitan kaysa una, nakapasakit po ka sa uban, o, di ba? Anara na siya. Anara gina siya yun. Balos-balos lang panahon. It's already 10:19 ng umaga. Dari paghihapon mo nagpaminaw sa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and also sa 106.3 ang Bell FM. Muna gigong sa kantang If I Ever Fall In Love Again. Hinaot nga, dili na ka mapunta sa maling tao. Diyan na ka sa sakto nga tao mapunta. But at if ever man galing diligyod sa sakto nga tao, then na much better nga imo nga buhaton is imo sa kagalingon ang una gigugma. Ay ha ang uban. Kay aron nga walay mga pagmahay, di ba? Walay mga masakitan nga lain nga binuhat gumikan lamang sa gugma. Hoy, it's already 10:20.

It's already 10:27 in the morning. Balik tayo rin sa Tulumanon ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting og sa Bell FM, mga pinanga na mong tigpaminaw sa kahanginan. Hello sa mga sa paghihapon kaninyong tanan. Salamat kasi yung walay puas ka pagpaminaw. Good morning po. Good morning, Kuya CJ, Patunog Pinoy sa tanang Sambaan family from Kalamansig Sultan Kudanat. Gikan kani Anthony Sambaan. Good morning. Salamat kayo. And also good morning, I request the shag bato ba ang iyong puso? Ano ning kantahan? Anyway, good morning sa tanan. Another one ato pagbasahon diri paghihapon sa tuwa nga tulumanon. Hello Kuya CJ, good morning sa imo ha, magpatunog Pinoy lang ko sa iyahang lola. Siya daw ang Lola Marites. Good morning. Kung doon na kay Lola nga Marites, doon na po kay Auntie nga Marisol. Good morning sa tanan. Tanan nga mga Marites sa mga Marisol. Diha karon hala sige, may buntag sa inyo ha. Hello, Kuya CJ. Good morning. Magpatunog Pinoy. Sa tanang naka-tune in sa 106.3 Bell FM, pwede pakiulit sa imong Facebook. Gusto lang kumulantaw ni mo. Hoy! Sa imong lantawon, ha? Ay, naglantaw, eh. Dagatun ka. Bitaw, good morning sa tanan nga naka-tune in karon. Ang Facebook account na ko, ha? Isa ko, isa J-K-O-Y-S-G-H-A-Y. Muna siya. Ay, dagat-dagat niyang napita, ha? K-O-Y-S-G-H-A-Y Koisa J. Ito ang Facebook account. Sa mga naka-online, pwede kayo mumaga-request, mag-kwan, mag-message siya. Pa-request, sa di si Cheris Ann Ruiz, missing you. Good morning. Double check na to yung mga request, ha? Oh, na yung mga request sa'yo, hindi ka na ito ma-play. Sorry yung kayo. Another one, good morning, Kois J. Until what time kataman? 11 o'clock na kutaman, ha? Oh, but every Saturday ito mag-uban. Don't worry, ito 2 hours mapunta nga mag-uban. Anara na siya kasimple. No, nara po yung utana, Drio, Kois J. Oh. Asa naman po ni? Iha po ta, Kois J. Na ang question mark, kidaghan na kayo. Masag yun. Pasabta ko palihog, eh. Pang kuanan tamuron. Samo ka kayo. Anyway, bitaw, salamat. Another one, good morning. You're still the one, ha? Ikaw, ako ragyot? I'm still? Sana all. Sana all, you're still the one. Pa, kanino? Kanino to, ah? Salamat bitaw kayo sa inyohang mga kabuang karong orasa. Nyo rin gigong ikabuangan. Hello, Kois J. Good morning sa imuha. Mangutana lang ko, kung main love ko sa lain, pwede ba ko ni mutabangan? Hoy! Kanang mga mutabang, mampugo. Ayoko apila-pila. Yan. Kung main love ka sa lain, imo kong apila-pilo, na mandili na nung ka maka-points niya. Magmahay ka, no, kung imo kong apila-pilon. Kaya kung mang kuano, no, buhaton ako ang tanan nga, dili ka mapunta sa iya, ha? Samo ka. Bitaw, eh. Oh, kung nahigog ba magaling mo sa iya, ha? Hala, sige, paningkamutay nga, mainyo siya. Ay na mo, pangagkwa, no? Ay na mo, panidala pagtawo. Ay na mo, panidala pagtawo. Okay, lisod na. Basino niya ba nga, imbis sa... Doon ay chance sa imuha ya, na nalaka o galaing tawo dito na sa dito na si mong gidala siya na in love. Ah, diba? Mas masakita na punhinoong ka. Oh. Muna ang kinahanglan kung nahigugma ka sa katawo, paninguha ang maimuha siya nga wakay kuyog, wakay gidala. Kaya kung magdala-dala mangug ka, dahil yung ka makuan, maalkansi. Samot na kung nagaling imong gidala kay mas chuyan sa imuha. Or di ba ka ha, ang imong gidala kay kining mas bet yun sa imuha nga nagustuhan, ikaw kay dili. O di ba? Naloy, kiyo ka. Managingon, murara ka o kuan. Murara ka o gahatod o ga... Ayaw na lang, oy. Masakitan nun niya ka. Ay, nako.
Alas just 32 na itong oras. Pagkatawa po mo diyan padalag sa iyo masigig seneryoso. Kaya dali ra mong mga matay. Kaya nabitang seryoso kayo. Nako, dali ra kina mga matay. Muna ngayon, good mo. Seneryoso. Ambot na lang yun. Hello, Coach Jay. Good morning. Magpatunog Pinoy lang. Oh, maing buntag daw sa Posadas family. And also, good morning sa Tanang Uberes family. Dado sa may Bigong. Good morning, taga Bigong Tigbo sa Buangga del Sur. Salamat sa pagpaminaw. Another one, maing buntag. Kaila pa ka nako, ako imong silingan, ha? Isa po ding silingan, oy. Kuya-kuyawan tayo ng silinganan eh. Lagchana, good morning. Maing buntag sa tanan na Lagchana family, maing buntag. Lagchana, di ba? Ah, silingan. Ah, makuha ka silingan, Lagchana. Anyway, good morning po sa tanan. Hala, sige, pasensyahe kayo, nakalimot na ko. Malimutin na eh. Unstoppable lang yung gugma sa imo. Bitaw ay alas just 34 na itong oras kabagting dari paghihapon sa itong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 and 16.3 Bell FM. Okay, ano na siya? Sige, panawag yung mag-miss school lang. Kung mo tawag, anara na siya dapita ha? It's already 10:34. Alapaap by Eraser Hands. Good morning po.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Bagbag.

already at 10:52 in the morning. Ayan, itatama pa ba o itama na? Alam mo na yung pangutana ni Donalina Bartolome. Itatama o itama na? Anyway, sa lahat ho nagkakamali dyan, hala sige, itama muna yan, di ba? Mientras doon na pa yung mga... Kuan, doon na pa yung mga kahigayunan nga pwede pang itama, no? Itama na o itatama pa ba? Ay, nako, baulamang ninyo. Narigid na ninyo, no? Naran sa inyo hang mga desisyon ng tanan. Panimuha pa ba ng itama na or kinahanglan pa ba nga tuliron ni muna? Sana o tuliron? Anyway, it's already 10:53 ng umaga. Pahabol ng mga mensahe at umbasahon. Patunog Pinoy lang ko, Quiz J, sa mga Tagalugan family, Tagayon, Tagarda family, Malmis, good morning. Pagilaran families, tanan lang akong mga friends, sa kong mga suod, nga higala. Nagpatunog Pinoy sa Aljo na Mukatkat, sa May Purok Orchid, sa Sabati Street, Barangay, Santa Maria, Pagadian. Salamat kayo sa pagpaminaw. Okay, another one na nainagpaapas o message. Madot pa niya, Quiz J, good morning. Hanap ako nag-text sa mate ka ng girl. Tagapagadian lang, bahalag single ma'am. O sa pinumber ni mo, Roger Bayot, good morning po. Ngita do siya o kuan. Ngita do siya o kining text mate or chat mate. Ang iyahang Facebook account kay Roger, dayon apelido niya kay Bayot. Di na siya Bayot ha? Lucky gini siya, pero yung apelido lang mo'y Bayot. Aha? Ato naglaruhon. Ngita siya o text mate, bahala daw single ma'am, basta kay... Ay, yummy! So, okay. Ay, nako. Yummy, kay yummy sa si daddy. Betaway, seryoso yata ni siya. Nangita siya ka textmate or chatmate baka ha. Basta kay search lang. Dapat, kaswerte ha, punin mo Roger. Oy. Silagi mo kung ano mo si Roger. Silagi mo tawag ani, mo message sa imuha. Agay. Sana ul. Bitaw, good morning Sir Roger Bayot. Good morning. Tagasa ka dapat sa Pagadian. Sige, gusto magipag-friends lang ha. Gusto magipag-friends Sir Roger Bayot, pwede nyo na siyang message or i-search ang iyong Facebook. It's already 10:55 ng umaga. Huwag mo ko na siya naghatag og number. Ngita doon siya text me. Huwag mo siya number. So, iyan na lang Facebook. At tuwang i-on-air. Hello, guys. Good morning. Yes, good morning po. But anyway, wala ko yung oras ko. Salamat kayo sa papakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa sunod na Sabado pohon sa programang Tunog Pinoy 75 sa Radyo Bagting o sa 106.3 Bell FM. Salamat. God bless everyone.

0: na kanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya itong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos ng presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion. 106.2

0: 106.5
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106.5

0: 106 points. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagan niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: So, ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga squami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi ka updated. Yun lang!
1: 106.2 FM. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa imong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: 106.2 FM. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Cap.

0: break it down.
1: Horas a las 12 y media.
2: 106.5. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Sixteen ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.0
2: Ayo, here we go again.

0: Experience the best accommodation from a hotel. The new
1: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC .lit, balitang.
5: Kabagting og kabagkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry kung DTI Region 9 pinagi sa Rapid Growth Project o Rapid Halal Certification na Caravan. First assessment and inspection na rumapalig-on ang kaandam, kalidad o market access sa mga farmer organizations o micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Among sa kalihukan, mga matabangan ang mga benepisyaryo sa pagsunod sa halal standards, pagpauswag sa ilang produkto o proseso o pag-andam alang sa halal certification, mas dagong oportunidad sa merkado. Inyo na bati ang Daklit Balita, alauna. Ako si Bagting Baindin Webe, Chiril Uniot Lirazan. Salamat og mayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit, Daklit, Balitang.
2: 106.3.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5.

Minawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Hello and good afternoon, Lotto Philippines! Welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's me, Fiona, and I'll be with you as we play for the exciting prizes this lucky Saturday, August 8, 2026. Samahan nyo kami for 15 minutes of fun, good vibes, and excitement while helping support PCSO's charity programs. Guys, sobrang dali lang sumali sa ating Lotto Games. Pumunta lang sa nearest Lotto outlet, piliin ang game na naisalihan at bumili ng ticket. At sa first-time players, huwag pong mahiyang magtanong. Ready to help yung ating friendly Lotto tellers para ipaliwanag ang game mechanics and draw schedule. At syempre, pag may Lotto ticket ka, abangan mo rin ang live na pagbola ng winning numbers every 2 PM, 5 PM, and 9 PM on IBC 13 DATV at sa ating live streaming channels. Alright, let's start our game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. For fair chances of winning, for all our Lotto players, PCSO regularly conducts free draw procedures. Ang highlights ng TV kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Game time na Pilipinas! Kaninong ticket kaya ang mag-uuwi ng panalo? Alamin na natin yan. Tara na, let's play Lotto!

0: Fans, hawakan ang 2D Lotto tickets ninyo. For only 10 pesos per combination, you can win 4,000 pesos if your two numbers match the 2D Lotto winning combination in exact order. May Rambolito system play din kung saan 2,000 pesos ang take-home prize. Tandaan lamang po, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang PCSO game. There you have it, our 2D Lotto winning combination for the first number. 26. And the second number is 12. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 26. And 12 in exact order. Sunod-sunod na ang swerteng hatid ng tatlong masuswerteng numero. Pero bago yan, sa mga gustong sumali sa Lottomatic Rewards Raffle, narito po ang paraan kung paano.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lottomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lottomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uumin, nakakatulong siya dun sa pag-uumin natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 FM. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

Negas CBA, so if you're lonely, 106.3, dials of frequency, para ikaw happy, everyday, kung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in the ring, batang igulang estudyante, apila na po, ang mga

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong magod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinse nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.

0: break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: 106.3.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: BBC Daklit Balitang.
4: Kabag ni Kabalgada, anya ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpahimang no karon sa publiko si Zamboanga Sibugay Police Provincial Office Police Colonel Bernard Dani Dasugo nga diin musunod sa mga gipatuman nga balaod dili usbon ang ilahang nga motorsiklo nga pinaagi sa pag-ilis og mga tambutso nga nakahatag og disturbo sa komunidad. Matud pa na Dasugo nga gimanduan nini ang kapulisan sa tibuok probinsya nga pahugtan ang pagpatrolya aron makita sa publiko nga nagpahigayon ng mga checkpoint ug maglusad ng mga information drive aron tudloan ang mga motorista mahitungod sa ligal nga kinahanglan ug ingon man dili kini masupak sa balaod. Matud pa sa opisyal nga komitibo ang iyahang maginsakupan sa pag-implementar o pagdakop sa mga individual labi na sa mga riders nga gipang-usab ang ilang tambutso tungod kay nakahatag kini og dugang kabanha sa publiko og nakasupak usab kini sa balaod trapiko. BBC Daklit Balita alas 4, bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitang.
2: 106.0
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Jose, Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Mo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado nga bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 5.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: 106.2
6: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paha nako, para gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Wala man jud ang akong ibati. Nalibyo gyud do nagi alibyo siya. Tinuod ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyud. Delphine Hitiso Perpidad Toril Davao City 66.
6: Sad kugon herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
5: 106 points.

0: Ito na ang papremyo ng two numbers nyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 1. And the second number is 330. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw is 1 and 30 in exact order. Coming up next, tatlong numero naman ang magpapapremyo pero bago yan. Narito po muna ang Pampa Good Vibes para sa inyo. Panoorin po natin.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, iscan sa QR Matic. Lotomatic.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Ang sarap.

0: 106.0.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko.

0: pagkaugma, duty jud po. Ingon ana.
1: Paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay dili po hindi mo, hindi ko maka-duty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. 106.2

0: 106.9
1: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.9

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
5: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
4: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil mas gipakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili po og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
6: Alarat, my love! Unutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili!
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni kanan.
9: Paidigo! No. Bada.
6: Bati asa ni mo na umuhilak. Ay, uy, masakang sa tadi mo.
9: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silan ko!
10: Imo na ko, Checo. Pero, bakas niyo na ko. Dato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunso?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: boat
1: o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabi. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nga po, may gabi. May pa yung katlao na tuntanan. Niya na sa inyo, Higalas Kangina, Ray Arellano, Oban, ni Lloyd Gabiana. Shoutout tayo, mga Higala. Yeah, shoutout niya sa Bugho San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, Bin Aranyas, si Agudo Aranyas, gikan ni Pedro Pungasi. Unya, shoutout to sa mga ni Ani Bula, si Naing Glenn, si Dias Persepon Lunosa, si Ana Marie Diaz Rakasa, si Bobong Radam, si Alvin Kumpok, Michael Rasonable, og si Chubbs Dinsing or Pinsing man eh, Dinsing. Amore ni. So, gikan gapon ni writer director, Bisay founder, bangon sa ilong wala yung kundi si writer director o si Kumpok Rakasa. Shout out usap nga ito ni Joel Abadiano dyan sa San Pedro Uno, Basak, Pardo, Cebu City. Og si Lucia Buloy diyan sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Shoutout yung tanan diyan, no? Huwag sarili pa, coffee break muna tayo. Nasaan ito akong paragis, bila-bila, herbal coffee. Ah, dara-dara-dara. Ira-ra-ra-ra-ra. Ikaw ba, cut on na ka, ha? Mainom na sa nagkagi, bila-bila. Tanda, yun, ha? Lamig yung pamati, no? Mindot, yung kayo. Bueno, mga igala. Panayot na. Atong minom duman, nga, gisaligan na sab sila si Bogart o Lalat sa pagpanghatag og ayuda dito sa Santa Fe. Kanya nagplano na sab og dautan ang mga kanahan. Samtang si Nonoy misumbong sa atong bida nga si Jigo sa iyang nadunggang chismis bahin sa binua nga binuhatan nila ni Bogart o Lalat. Igo na lang intawon sa paglingo-lingo o pagpamulong nga gaba na lang sila Lalat o Bogart kung tinuon mangani ang chismis. Kanya sila usab si Don Arturo o Hercules. Mihunong dito sa may mihunong kay may gipakita gipakikitaan din silang wala dito sa mong dapit na sila gipakikitaan ba pero ilang nakita si Tukoy kuya nagsultis to sila bilas na si Tukoy liwat sa silang gamay na bisag asa lang buto lang kalit pero ni magician now you see na you don't bangan siya lang kuya may nga ingon ini tabon niya na nalang sumpan nga itong sugilaron bodbodog bibingka.
1: Ako sa ba. Usay butang sa patang lawas sa tao. Aron, dili mo baho dayon sa lungon.
2: Lotion!
3: Bangag sa ilong!
2: Diyan mo, ha? Bisip ako!
3: Uy, maya. Agkarahan.
1: Bisip agkarahan.
3: Makalingaw ginistukoy. Di ko balang kung utok nung nag-utubag. Ha? Diha ka na Hercules, ha? Hercules Garing, diha ka na. At doon ko na ang butang konsyal, si Corazon Rodrigo.

0: லட்சம் போட்டு
1: Sigurado
2: mo charge sa ilang cellphone ug mga gadget aron makatawag mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Doo lang mo dinhi ha. Ni atay daw ang charging station dinhi.
0: Oh, wa pud dinhi maka charge ay.
3: Kana mo charge.
4: Dada yo na sa charge pan. Ibalik sila to. Ay.
5: Chingin bantay aron dili mawa inyo butang.
2: Very good, Gian.
1: Luna sa may gipanghatag adag kong tent. Temporaryong inyong kapuy-an ba? Samtang daghan pang mga aftershock nga linog. O kapandungan sa init o uwan.

0: Lingaw kayo si Gian og Nonoy nga naginukdanay sa White Sanding Resort in Islas Bantayan.
1: Hinay kay nakadagan si Bay Nonoy. Murag baktis. Pakusgi pa, Nonoy. Pakusgi pa, pagdagan, Bay Nonoy. Aron makagukod kang Gian.
0: Diego?
1: Nga no, takla? Gihagkan ko ni mo? OMG!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.

0: Pada yang atong balitian ngau sige magabalik-balik upalit sa tuang Pragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Tanha raw ko andong kanira gyud akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, mauli an man ko. Pana capsule.
0: Ikapila man nimo sa imnon.
1: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
0: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Pragis?
1: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti. Kani Puro nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
0: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
1: Haplas niya. Haplas sa paragi, sa gamit ko. Susi madagsaan.
0: Tagaasa?
1: Upper limatok.
0: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
1: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako naulian dyan ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Pragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Pragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Pragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Pragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun, nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspad to siya, karon, may nakayo.
0: Taas din ang sugar sa mga sawa sa
3: 11.7.
0: Karon?
3: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
0: Aning baba?
3: Baba na. Gikan mong kudiha.
0: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og Bilabila Capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
0: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
0: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Pragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Ako ng premyo nimo.
6: Sa unsa?
5: Nakadayag kay ko nimo sa imong pag-pray over sa mga biktima sa linog.
6: Ingon anak, manggid ko takla.
5: Jeko.
6: Oy, gitudlo sa akong anhing nanay Maria Picat. Ngas kanunay mag-ampo. Asap ba, matod pa ni anhing Tripun Pai Barilio Morales.
5: Asap?
6: Asap. Always see a prayer.
5: Nakadayag yung kaayo ko nimo, Jeko. Guwapo ka gid-alang nako.
6: Kun mao, pakasal na ta.
5: Sa hustong higayon og panahon, Jeko. Ayaw pagdali, good.
6: Andam kong mapaabot akla. Tungod kay I can't live without you.
5: Jeko.

0: Tanawa, tanawa. Puno, puno, puno. Abaya, puno kesap ngatong bulsa lalat. Shhh. Abil ko bitin.
1: Hinaya lagi ng imong tingo. Tingali madunggan ka sa driver o painan.
0: Alis na magkadungog. Oy, ni atas loyo ka bahin. Din, bauy gibutangan ka ganiya sa mga ayuda. Sigurado kayo dinihinga. Buhay ba ka ng dato? Bawang bisan pag chigit-chagi ta din eh. Di sila makabati. Ito ay maroon din. Ang oh. Sirado kayo. Putaw na.
1: Putaw di ay, no?
0: Oo. Oh.
1: Kwartang malabon na sa pokard. Puno sa tagmanggato sa nga akong pulsa. Maong, sabra na lang ako ang panting ibutang ang uban.
0: Kamantagin ko. Yes, brani mo. Parang ang sakilan. Kamantay ka. Dakong ignong. Kamantay ka na. Kana may just not fine. Lagsa sila. Ngayong panty. Nakundo kayo. Ops, uy. Ay, kadit-kadit. Delikado.
1: Ha? O, sa delikado?
0: Kuya, babulyaso ta. Maong paminaw. Arinang nako ang tanan ni mong kwarta. Ako nagihit po sana.
1: Ayaw lagi?
0: Dano, walaman.
1: Dilit lang. Kay maparihas lagi sa mong giingon na cellphone nga tinterin-tinterin.
0: Ano na lang. Ni aman yung dua ka karton din eh. Yap, bakanti. Tapatay ka? Anong bakanti karton ni aman? Dua ka buk man eh.
1: Oo nga.
0: Yan, kaya waman isuot. Pagsa tayo ni. Ano na ito isuot ang tanan ng kwarta? Kay dilit mahimo. Makita ta nila nga wala nagkakal ang kwarta sa itong mga bulsa.
1: Oh,
0: asa man? GI?
1: Ano sa GI?
0: Good idea.
1: Yeah, GI. Good idea.
0: TI.
1: Ang sama pa niya.
0: Tiguang igat. Atod, kining asa man ipadung ang truck nga itong gisakyan? Asa na ni?
1: Matun sa driver nga, padong na kinisagi kasabutan ng abutanan ng resort, dihi sa isla.
0: Sasa?
1: Dihi sa isla. At tumakabot ang tanan.
0: Ah, excited na kayo kung mauli na ta sa ato. Lalat na! Excited na kayo kung...
1: Kaysama na ako. Imusap na igasta ang kwarta, aron matukod pagbalik ang atong mga bahay o mapanindot.
0: Dili.
1: Awesome na imong ipalitan ng kwarta, ha?
0: Secret para bibo.
1: Oh. Heh! Ambot ni mo, Bogart!

0: Dalira kayo ang pagpahigayo na to sa tungkol ng Yuda Don Arturo.
1: Tungod sa panabang nila ni Konsehal Corazon Rodrigo, apsay o dalira kayo ang kanan. Tungod sa panag-iusa, huwag natapos na dayo ng atong gibuhaton, Hercules.
0: Maugyod, Arturo. Kula lang kita sa abutanan tang resort din sa isla, Don Arturo.
1: Labing bayo. Na siguro sila si Iho Diego. Bayanin ako iring bambanon. Natugtaw. Makita ko na ang ilang gisakyan ng truck sa parkingan.

0: Nahuno mong truck? Ah, naabot na siguro ta. Abot na siguro ta.
1: Everyday nang kakapuntahan ng truck sa luyong bahin. Araw maggawas sa tapogar.
0: Ah, no pwede, di pwede.
1: Huh?
0: Hmm, di pwede, pwede.
1: Kay?
0: Ang driver ha, o pahinante ang magkaabri, ana. Kay naas gawas ang lak, ana.
1: Aw.
0: Ah, may abri na.
1: Bogart. Bogart. Bogart!
0: Uy!
1: Mga armadong tao ang may abri!
2: Tulis ni.
1: Bangag sa ilong!
3: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis, Bilabila.
4: Ako menstruation dili normal din.

0: OL, ako mga anak, dagan mo nagmakatul-katul. Pag-a-plus na ko atos, nag-ugagod siya, sir. Simera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na po doon, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Oras, alas 7.
7: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilan, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
10: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Ani Palado doon ang tagumpay sa kalusugan na Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Hatid siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ade mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tara na po, tayo po yung magkwentuhan na namang muli mga kaibigan sa ade mo namang programa. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa atin. (0969) 226-9623 yung ating mo naman

Tawag na mo, dito mo naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating mo naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan.

tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Dito po naman sa ating programa 0969-226-9623.

0: Siyempre po mga kaibigan, available po ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin dahil po sa gusto na nilang makatikim ng ating po namang 25 in 1, tama po, dahil ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay nandiyan na po sa inyong mga lugar, sa mga butika, sa mga pharmacy na binibilhan po ninyo ng ating 14 in 1 plus 1, eh nandiyan na rin po yung ating 25 in 1. Para po naman makasiguro po kayo ng ating po namang produkto, pwede nyo po kaming i-follow o kaya i-add friend sa ating po namang Facebook account, yung Rice brand, para po naman sabi nga natin makita po natin yung tamang produkto, yung itsura ng ating po namang produkto, dahil nandun po sa ating po namang Facebook account yung mga produkto po natin mga kaibigan. Nandun po yung itsura, yung mga larawan ng ating po namang mga produkto, para makasigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin bago po kayo mapunta dun po sa mga butika at mga pharmacies dyan po sa inyong lugar. Para sigurado po tayo at alam natin kung ano po yung kukunin po natin, bibilhin po nating produkto kapag pumunta po tayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong mga lugar. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan?
1: Si ano po, si Flory Barbie Rose ng Puerto Prince sa City Palawan.
0: Flory Rose.
1: Opo, Kuya Boy, yung nagtawag noon yung July 8.
0: Okay, taga saan po kayo Nanay Flory Rose?
1: Ito po sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Flory Rose?
1: 61 po.
0: 61. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya Bo. Yung nagtawag ako sa iyo yung July 8, tapos nag-order ka agad ako. Dumating ng July 17, nagsimula agad ako nag-inom.
0: Okay po. Nag-order po kayo sa online?
1: Opo, sa Lazada po.
0: Lazada, okay.
1: 5 box po.
0: 5 box. Okay po. Tama po yun. Kung mag-o-order po tayo sa online, damihan na natin para isahan lang yung shipping fee. Para hindi gaanong mahal yung shipping fee. Tama po yun, Nanay. Tama po ba yung ano? Yung nabili po ninyong produkto natin?
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung pagdating ka agad po, mga alas 9, nag-inom ka agad ako, Kuya Boy. Dalawang kinabukasan, nag-inom naman ako, Kuya Boy. Lahat ng nararamdaman kong sumasakit sa katawan ko, dati-dati Kuya Boy, di ako makagising ng maaga. Ngayon, maaga na, nagkakasaing na ako.
0: Ah, okay po. So, maganda po yung naidulot na po sa inyo ng ating opo, rice coffee. Boy,
1: dalawang sachet pa lang or tatlong sachet pa lang ang nainom ko. Na-anuhan ko na kaagad na parang gumaan ang pakiramdam ko. Pati yung ulo ko na ano, para akong nahihilo parati. Ngayon, okay na po sa awa ng Diyos.
0: Very good po, Nanay. Ano pong istasyon po kayo nakikinig dyan sa Puerto Princesa, Palawan? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo yung istasyon na pinakikinggan po ninyo ng ating programa.
1: Parang ano ito? Anong istasyon ba ito? Radyo Pilipino? Hindi ko maano, Kuya Boy, hindi nila kasi sinasabi dito sa istasyon.
0: Ah, okay. Sige.
1: Nabatan ko lang po na ikaw nagasalita.
0: Sige
1: tuwing
0: po.
1: Alas 12 po.
0: Anong oras?
1: Alas 12 saka alas 7 ng gabi po. Nagasubaybay ako talaga parati.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo.
1: Tapos ngayon, Kuya Boy, yung anak kasi, nagsali-sali mag-inom sa akin. Ngayon, nag-inom siya ng 4 na sachet ata yun. Sige siya, hindi naman tuloy-tuloy yun. Ngayon, sumakit ulo niya.
0: Uh-oh.
1: Tapos parang nilagnat daw siya bago bumalik yung sakit niya kasi sumasakit yung baywang niya noon. Tapos ngayon, pinapainom ko na siya. Ayaw na niyang mag-inom. Natatakot na siguro.
0: Nagkataon lang po siguro yun, Nanay. Kailangan pong Kasi yung ating rice coffee nga po, sabi nga natin, may healing effect po ito. Kapag uminom po tayo, sabi ko nga, meron po posible sa iba natin mga kababayan na makaramdam po ng unusual sa kanila po namang katawan. Kasi po yan po yung healing effect. Ang ibig sabihin, umi-epekto na po sa atin yung ating po namang rice coffee. Ituloy niya lang at makikita niya yung tuloy-tuloy na pagiinom nito. Makikita niya yun. Kasi sa una talaga may mga kababayan tayo o kaya kasi hindi naman kasi para-pareho yung ating po namang katawan. Ang iba kumbaga nararamdaman kaagad yung healing effect ng ating rice coffee. Basta ituloy niya lang yun, makikita niya yung pagkakaiba sa tuloy-tuloy na pagiinom po nito. Nanibago lang siguro yung kanyang katawan.
1: Opo, Kuya Boy, kasi naririnig ko naman na yung sa iba nagasabi may nararamdaman siya.
0: Mm-hmm.
1: Ako, yung tatlong sasyang na inom ko, dalawa o tatlong araw, isa-isa lang kasi yung inom ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa ako nararamdaman. Yung nakarang araw, kasi 15 sasyang ang naubos ko, parang nararamdaman ako ng di maganda, pero pinabayaan ko eh kasi naririnig ko sa'yo na sabi mo okay lang yun. Pagkalampas yun, wala na rin.
0: Tama. Nung nakalampas po ba yun, naging okay na kayo?
1: Okay na po, pati yung sa sikmura ko na okay na po. Tapos ngayon, ang asawa ko, pinainom ko na rin, nag-order kami ng 20 bucks.
0: Tama po yun. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kasi posible na magkaroon ng unusual na mangyayari o kumbaga maramdaman tayo dahil nga po umiipekto na sa atin yung ating, ibig lang sabihin nun, umiipekto po sa atin yung ating rice coffee. Kaya dapat hindi matakot, ituloy lang po. So kayo po nanay, magpapatunay na nung itinuloy-tuloy po ninyo, kahit may naramdaman po kayong kakaiba, itinuloy lang po ninyo, hindi kayo natakot dahil nakinig kayo sa akin. Nung itinuloy-tuloy po ninyo, naging maganda na, di ba? Ganun po talaga yun.
1: At saka Kuya Boy, parang magaan ang pakiramdam ko, hindi na mabigat, hindi na masasakit ang katawan ko. At saka nakakatulog na po ako ng maano. Dati hindi ako makatulog kasi Kuya Boy.
0: Hindi kayo makatulog ng maayos. Mga ilang oras lang yung nagiging tulog nyo sa buong magdamag.
1: Siguro mga 4 na oras lang o 5 oras pagkagising ko, mga alas 12 hanggang umaga hindi na ako makatulog.
0: Tama yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Maganda na yung tulog po ninyo.
1: Opo. Awa ng Diyos po. Okay na po ngayon yung pagtulog ko. Mga alas 9 na ako makakatulog ko minsan. Pero pag diretso-diretso na po yung ano ko hanggang umaga po.
0: Tama po. Kumusta yung pagbabawas po ninyo, nanay?
1: Ay, okay po, Kuya po. Yung umaga-umaga po talaga.
0: Nagbabawas talaga.
1: Opo.
0: Tama po yan.
1: Talaga, Kuya Boy, magaling talaga yung rice coffee mix.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay,
1: Kuya Boy, Kuya Boy, yung sabon, mayroon na po dito sa puerto?
0: Yung sabon, sige po, nanay, at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na rin po dyan ng sabon sa inyo. How about po yung ating, nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, Kuya Boy, kasi lahat ng butika dito, tinanong-tanungan po namin, wala po. Pero sa Robinson, sa South Star, nagtanong po ako doon, naubusan daw.
0: Naubusan, pero meron.
1: Opo, mayroon na, pero naubusan daw. Panakiliber po.
0: Sige po, nanay. Sige po, at kumbaga, ipa-follow up natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At sana po talaga ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pati po dun sa anak po ninyo, sabihin nyo ituloy lang para tuluyan ng mawala yung kanyang iniindang karamdaman. Nanay.
1: Mag-inom sila dito sa bahay ba namin. Mag-inom kaming lahat.
0: Tama yun. Para maging maganda yung ating kalusugan. Hindi lang po kayong dalawa ni tatay. Kundi pati po yung pati yung mga anak po ninyo kasi napaka-importante po na magandang kalusugan sa atin po namang katawan, lalo na sa buong pamilya. Bilang nanay, concerned po kayo doon. Gusto po ninyo yung lahat ng miyembro ng pamilya po ninyo ay dapat po talaga maganda yung kalusugan.
1: Lahat talaga gusto ko sa buong pamilya ko, lahat kami mag-inom ng coffee mix na yan, iniinom namin mag-asawa po. Gusto ko sila mag-inom din.
0: Tama yon. Dahil importante po sa lalong-lalo na sa nanay, sa mga magulang, lalo sa nanay, na maganda yung kalusugan ng kanyang buong pamilya.
1: Kaya nga po.
0: Di ba? Oh, nanay, ganito na lang po, Nanay Flory Rose. Dahil marami po sa ating mga tagapakinig. Kumbaga, buong Pilipinas po nakikinig po sa atin ngayon. At marami po sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang mga taga-Palawan. Ano po ba yung salita po talaga ninyo dyan sa Palawan?
1: Tagalog din po.
0: Tagalog din, okay. So, marami sa atin na mga taga-Palawan na nasa iba't ibang parte ng bansa at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee at yung mga nagdududa sa kagalingan po ng ating rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ng produkto na ito, huwag na kayong mag-atubili na magbili nito at huwag niyong sasabi na susubukan niya. Bilihin niyo dahil nakakagaling lahat sa lahat ng karamdaman. Kahit ako matagal ko nang ginainda ang lahat kong nararamdaman. Ngayon, parang magaan na sa pakiramdam ko. Maniwala kayo.
0: Thank you.
1: Totoo po. Totoo talaga yan.
0: Maraming salamat po, Nanay Flory Rose. Mabuhay po kayo, nanay, at sana po mag-iingat po kayo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, kung sakali po meron na po dyan ng ating rice coffee sa inyo pong lugar at dyan na kayo nakabibili ng ating rice coffee at ng ating sabon, pati yung ating 25-in-1, kung sakali pong meron na, nanay, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Opo.
0: Sige po, nanay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Thank you, nanay. Bye-bye po. Salamat po, nanay. Bye-bye. Apo, salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Ang kaibigan si Nanay Flory Rose ng Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan.

0: Apakagandang kwentuhan mga kaibigan, ang inyo pong tunghayan. Siyempre, kung meron din po kayong kagaya noong testimonya o kaya kwento patungkol po sa ating rice coffee, ay itawag niyo po sa amin. 0969-226-9623. At syempre mga kaibigan, sabi ko nga kanina, kung para po naman sigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin, ano po, at hindi niyo po makuha yung sinasabi kong nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating po namang rice coffee. Kung gusto niyo po ng larawan, ano po, ng picture mismo ng ating po namang rice coffee, pwede niyo po kaming i-add sa ating po namang Facebook account, ang Rice Brand. Nandun po mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan ng ating po namang mga produktong inyo po namang dapat na hanapin sa pagbili po ng ating rice coffee. Dapat ay makita niyo po yun doon. Dahil doon po natin makikita o kaya masisigurado yung produkto kung ano po talaga yung itsura para hindi po tayo magkamali. Kasi meron naman po akong nabasa ngayon na text message sa atin po namang mga kababayan na nagkamali. Ano po ang tanong sa akin kung ilang kutsarita daw ng rice coffee ang kanyang titimplahin sa isang tasa. Nung tinanong po natin mga kaibigan, sabi ko kung ano po yung kasi wala po sa tasa, wala po, hindi po kutsarita yan. Kasi daw ang nabili daw po nila ay nasa pouch. Nasa pouch daw po mga kaibigan. So sabi ko mali po yun. Hindi po, wala po sa pouch ang ating po namang rice coffee. Nasa sachet po ito na nakalagay po sa isang karton na sinasabi nga natin kulay gintong dilaw na karton. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan.
1: Sino po magtanong?
0: Sino po ito?
1: Norma de Vera po.
0: Norma. Taga saan po si Nanay Norma?
1: Taga Jensen po. General Santos City.
0: General Santos City.
1: Opo.
0: South Cotabato.
1: Opo.
0: Okay, General Santos City, South Cotabato. Ilang taon na po si Nanay Norma?
1: 79 po.
0: 79?
1: Marami na sakit.
0: Okay. Nanay Norma.
1: Narinig ko kasi sa radyo ngayon yung sa rice coffee. Hindi siya magtawag. Kaya
0: yes, opo.
1: Sinabukang anak ko.
0: Tama po yun. At marami, hindi lang po maraming tumatawag, nanay. Marami pong nagtetestimonya patungkol po sa kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kapag ito po ay araw-araw po nating iinumin, Nanay Norma. Dapat po araw-araw kasi doon po sa araw-araw na yon.
1: Para tuloy-tuloy.
0: Yes, doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ano pong nga tanong po ninyo?
1: Ano nakakabili dito sa Jensen?
0: Sa Jensen, opo. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee. General Santos City, South Cotabato. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: Ay, saan bang kaya? Saan? Paano po na lang sa anak
0: po? Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy.
1: Sa Rojon, pwede po. Maraming Rojon dito.
0: Apo, Rojon. Tapos The Jangas Drugstore.
1: Rojon, The Jangas.
0: Apo.
1: Magtanong lang po sa Rojon.
0: Halos po lahat na rin po, nanay, ng mga butika dyan sa inyo po namang lugar. Ang meron pong sa mga butika, mga pharmacy, ang meron pong ating rice coffee. Kaya po kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating
1: rice coffee? Hindi pa po. Ngayon lang po ako nakarinig kasi nung binilipat ko yung radio.
0: Opo. Meron din po, nanay, dyan sa RV La Pharma Generics Heart Drug Store.
1: Saan po?
0: RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, JCU Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa General Santos City.
1: Opo.
0: Kuha po ninyo yun.
1: Tanungin ko na lang saan.
0: Opo. Halos po lahat. Halos po lahat, nanay, ng mga butika dyan. Meron. Ng ating po namang rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun.
1: R-I-S-E.
0: Opo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Opo, kasi yung bigas, C. Ito, S.
0: Yes, nanay, tama po yun. Tapos, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos po dyan sa karton, nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Isa sa mga sangkap ng adi po namang rice coffee. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Opo.
0: Yun po yung tatandaan po ninyo, nanay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Oh, nililista ko po.
0: Okay po, nanay. Oh, basta po, ano po yung hindi nyo nakuha? Sabihin nyo po sa akin.
1: Nakuha ko pa, basta gintong, basta yung kahong gintong karton.
0: Gintong dilaw.
1: Tapos, R-I-S-E.
0: Opo.
1: R-I-S-E. Tapos, may nakalagay na isang tasang kopi at saka sikat ng araw.
0: Opo, tapos parang may katabing dalawang hotdog. Tapos ang laman po niyan, 10 sachet ng ating rice coffee. Opo. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw ang pinaka-the best po na pag iinom po ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box ang suggested retail price po niyan.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Yan po yung iinumin po natin na dapat po tuloy-tuloy dahil makukuha po natin yung kagalingan.
1: Maski anong oras po inumin to?
0: Yes, nanay. Po. Kahit anong oras po, kahit wala pa po kayong kinain, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Kahit po ilan ang inumin po ninyo, wala pong problema po dyan, nanay.
1: Walang overdose.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Balitaan nyo. Nanay, balitaan nyo po ako kapag kayo po yung nakabili na. Okay po.
1: Opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat, nanay. Opo. Babay po, Nanay Norma. Mabuhay. Salamat po. Babay.
1: Opo. Mabuhay. Salamat din.
0: Ang kaibigan si Nanay Norma ng General Santos City, South Cotabato, Philippines. Naririnig ko lang yung General Santos City kapag lumalaban si Idol Manny. Let's get ready to rumble! From the General Santos City, Philippines. Mga tipong, ang sarap pakinggan, di ba? 8-time world champion. Doon ko lang napapakinggan yun, hindi ko pa nararating eh. Kailangan ko kayo marating yun. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Wala tayong oras. Paalam na po ang inyong linggo at hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3 Oras, alas 7 y media.
5: Bam, bam, bam. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
7: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkakaroon ng mas malusog na komunidad. 106 points.

Nakapaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex.

0: Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerveflex Capsule atong gamiton. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, there na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simpi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pugko 3 times idi kape jud ko nga paradis nila dila. Lisa Heraon Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulatan niyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106.

0: 106.0.
1: Sa panahon karon, naanda na pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kagin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay.
5: Abukid sa kulian?
6: Kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: ko. Saka ka sa bukid, di ko ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga
5: iyahay. Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
6: Makakaskat ko ba?
5: Tanong mo yung sa
6: mga mali. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige, pakanali mo na yun.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo edad.
6: Ay, kung anak ka, 90 na ka.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Pardew HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink mo
11: 106.3.

0: 96.5.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga ona ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga susad.

siyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon na ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Here's your most awaited time of the day, Lotto Philippines. Muling bubuos ang cash pa premyo this big time Saturday, August 8, 2026. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. More games, more chances of winning, kaya sana more din ang nabili ninyong tickets. At dahil nga hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, mas marami tayong kababayang pwedeng matulungan through our gaming products. It's definitely a great day for charity and fun, kaya samahan ninyo kami ni Jay ngayong gabi. Hello Jay, good evening to you.
1: Hi Tracy, good evening din sa'yo. At sa mga kalaro natin, kanina pa nag-aabang ng live na pagbola ng Lucky Combinations tonight. Isang maswerteng gabi po sa inyong lahat. Ready na ba ang lucky tickets ninyo? Pero kahit alam naming laging excited maglaro at magkawang-gawa ang ating mga lotto players, reminder lang po na maging responsible sa paglalaro ng lotto. You must be at least 18 years old of age or 18 years old to join any of the PCSO games. At sa ating game players, let us play within our budget. Let us always play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, let's get it on! Roll call na tayo ng mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us this evening is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. At present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir! To make sure na lahat ay pantay-pantay ang chance ng manalo, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, goal nyo na kaya ang matupad ngayong gabi?
0: Game time na po tayo! Tara na! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

ni Krisologo og Jean Andalis ni Misa Mrs. Vicente Abiwila sa Patag Dumuro Katayngan Masbate og ni Amalia Patalinghog sa Patag. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw Agosto 9, adlaw ta nga Domingo, ang atong mga panagtigom anha pagaymoon sa covered court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate karong alas 11 sa buntag. Unyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Carlito ug Nanay Felicitas Orsal sa Bugtong Lubi Lampuyang PUB Corpus Masbate. Ug unyang alas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Enteng ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Ug mang-adlawa, Agosto 10 adlang Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Loyo sa Pilapil Store. Pagka alas 12 sa odto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagka alas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Agosto 13 adlang Huwebes anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Abuyog Liti. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Pagkalas 12 sa odto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom Matalom Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Liti. Agosto 14 adlong Biyernes anha ako sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Purok 6 Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay Merida. Pagkalas 12 sa odto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Agosto 15 adlang Sabado anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag dool sa merkado ug terminal. Agosto 16 adlang Domingo anha ako sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Kusilim Street Cebu City loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tapad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambuhan Danao City at bang sa Jangshap o Cambuhan Hardware tapad sa Karwa 5. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava o Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulawi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og niining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Agi pagsaulog sa ato ika-24 kanibrasaryo alang nining buluhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo na kung mo padala ka mo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanuna isa sa lahat. Huwag may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manong.

0: huwag ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng Santos na Misa, dadaang gugma o kalina.

0: Virginia. 106.5
1: Uno ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: Ug mas gipakusgan.
2: Ug mas gipakusgan.
1: PBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras sa Besa Radyo Bag TV sa Bell FM, alas 6:35 sa buntag. 106.3 FM.

It's already 6:36 in the morning. Hello ka ninyong danan sa kamayang buntag, kabagting o kabalkadas. Welcome to rest ng tulumanon ang honey sa kagahapon. Nagikan sa Alas 6 Media, nga doon na sa Alas 7 Media sa buntag, pasay loa sa Makadiot. Kaya medyo na late tag jutay tungod kaya lagi doon ay tonggi atuan sa kadali kabagting kabalkadas. But the show must go on. Kipadayon paghihapon ta sa tulumanon. Thanks God, it's a Sunday. It's a family day. Sa mga mutuong matag-adlong Domingo kay pamilya. No, pampamilya nga adlaw. So na itong mga drivers karong buntaga. Good morning kaninyong tanan. Ingon manusab sa tuang mga negosyante. Lakip na sa tuang mga tindero tindera. Sa tuang mga mag-uuma sa kanunay. Kumusta? Hinaut paunta ng inyohang gahinan, no, og balig usa lang ka oras, no, nga pag simba karong adlaw kabagtig kabalkadas alang sa tuma ka igsunang mga Katoliko Romano, di ba? Nga man usab alang ni atong nga uban nga mga tinuuhan nga half day ang ilahang kining paggagahin og oras alang sa tuang labang makagagahom. Halang sige, hatagin ninyo og higayon kay sulod sa sakasimana. Usara gyud kadlaw ang gipangayo alang sa tuang Ginoong Dios, di ba? It's already 6:36 in the morning. 0938 to 077 614. Atong usbon kabagdig kabalkada sa 0938 to 077 614. Muna ito ang text line alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o mga mensahe. Pabagting kung mga mensahe, padangat lang 0938 to 077 614. And also 0954 to 86 3758. 0954-286-3758 and 0938-077-614. It's already 6:38 in the morning. Maayong buntag. Kapasama kausap pa kaninyong tanan.

0: Radyo Magbating.
1: 6:40 in the morning. Hala, sige, peace kanunay. Basta kay maghinigog may bahalag lahilahig tinuhan gabag di gabalkanas. Ang importante o salamang ang katuyuan nining tanan. Anyway, good morning sa mag-ausap pa. O sa mga nag-birthday karon, happy birthday po sa inyohang tanan. Nagingon man sa mga nag-anniversary, happy anniversary kaninyo, okay? Anyway, caller from the line muna tayo. Karong buntaga, hello, good morning. Kisa ni Palihog 859, hello.
2: Morning, Kuis J.
1: Oy, good morning to you, Aljun. Kamusta ang kabuntagon diri sa may Santa Maria Dapit?
2: Okay lang kayo, Kuis J.
1: Okay, okay. Sige, John, birahin si mong mensahe, John.
2: Una-una ka nimo, Kuis J. Good morning, o happy Sunday. O magpahon nila na ito no, sa akong mga suot na higala nga sina John Mark Manisan. Kang Mary G. Dihasa o kang Iska Angay Chavez. O sa ako pong mga friends sa on-air, una kang Rian Jade Palalon, diyan sa may magsaysay ni Samis Oriental. O kang Aga Angela Nietis Tabosaris, Diana Tabosaris, Limon Tagalugon. O kang Remark Tagalugon Tabosaris, kang Almira and Genesel Ruiz. O kang Jinilin Humatig, MJ Carpio, Inting Carpio, Napi Balindres, Lonely Girl, Lovely Joy, Mr. Candia. O kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Bibig, kang Aldrin Undong, Brian Undong, kang Maureen Buwan, kang May Bimayo, James Questada, o kang Janoy de la Serna, and to Joshua Pasagi, Gilbert Olivos, Jessa Valencia, and to Loverboy, Uban Siyang Paris, na si Giselle Macam, at Higaga Batal, JJ Batal, kang Julibert Bonsala, o kang Maika Andales, Marian Ramanuel, kang Ramila Pinoso, o kang Jandy Ornopia, Joanna Castilian, o kang Kuya Jerome Pagalan, o sa mga Tagalogon, Pamili Tagayan, Pagalaran, Marimis, o Tagarda, Pamili, mo request ko, kanta ko is Jay.
1: Ang request ni mo, John?
2: Mabugnaw ang lasang.
1: Mabugnaw ang lasang. Pabuta lang ha.
2: Salamat kayo, Daan Chris J. Ang nagpahuni kika ni Arjun na mukat kataloka din sa may Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Paganihan City, zip code number 1716, Sambuanga Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, Chris J. May bunta.
1: Salamat kayo, John. It's already 6:43. Hello, next caller from the line tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
3: Good morning, Kuya Koy.
1: Yes, good morning also. Kisa ni Palio, itong second caller from the line.
3: Si Gaga Patal sa Pandanan, Isinila, Nau del Norte, Kuya Koy.
1: Okay, Gaga. Sa Ma'am Gaga, go ahead si mong mensahe.
3: Great lang ko sa akong mga friends. Lonely Girl, Arjuna Mukaskat, Lover Boy, Giselle Macam, Gigi Hikali, Jason Ugal, Giselle Martel, Leonora Perong, Arlene Angeco Puerto, Arlene Posadas, Ramel Pinoso, Arlene Giling Krasuna, Yolibert Bunsalao, Delia Carredo, Lenlen Hinrali, Jubet Humalon, Spider sa Bugo Mulabi. O kana lang Kuya Koy. Ang nag-list si Gaga Patal sa Pandanan is in the Lanao del Norte.
1: Salamat. Okay, sa request.
3: Pagmahay by Lito Rosaroso.
1: Pagmahay. Sige, pabuta lang ha.
3: Salamat sa pagtubag, Kuya Koy.
1: Okay, salamat.
3: Pagpuna
1: ko kay Bungtab. Bye. Goodbye. It's already 6:44 in the morning. Next caller from the line tayo. Hello, good morning to you. 096, good morning.
4: Good morning, Christy. Happy Sunday.
1: Good morning and happy Sunday. Kisa ni Palihog, third caller from the line.
4: Sa Magsaysay, Miss
1: Or. Miss Or, sa taga Magsaysay. Sige, go ahead sa mga mensahe.
4: Una-una sa'yo, Kuya Chris G, good Sunday. And then kay Arjun na Mukatkat, kay Maika Andales, kay Midi Mayo, o kay Jerome Pagalan, Princess Palalon, o kay Maika Andales, o kay Mian Babia Makana, o kay Ate Jill Olfos. Kuya Chris G, pwede mag-request ako sa...
1: Ang request ni Ma?
4: No arms can never hold you.
1: Double check lang natin to. Salamat sa pagtawag!
4: Goodbye.
1: Goodbye. It's already 6:45 na ho ng umaga. Alas na mga nagminaw karon. Good morning sa inyo ha. Salamat kayo sa inyo ha. Walay puwas kapag paminaw. Sa programa ng Honey sa kagahapon, fourth caller from the line tayo, 236. Good morning po.
5: Hi! Good
0: good morning. Happy Sunday, Coach Jay.
1: Good morning and happy Sunday. Malipayo nang imong adlaw yata karong buntaga. Sige, kumusta man ka?
0: Yes, yeah, wala'y unan. Init kayo.
1: San all init. Sama ka init sa imong ulo.
0: Init pa sayang. Oh, dili oy, init bug na binekulo ko di kada. Niya ko naligo.
1: Very good. Sige, go ahead sa mga mensahe, lonely girl.
0: Salamat. Bangsana oy, magpahuni na lang ko ni Adjo na mukatya. Thank you sa imong pahuni, John. Sa hindi ka ING Carpio, kay Nisto Kanja, Gaga Batal, Juju Batal, kay Maya and Rabanuel, kay Mike Andales, o kay Inting Carpio. Sa tanan-tanan na lang ko, sige nga namino sa imong program Adlang Domingo. Happy Sunday to everyone. Gusto ko mag-request ko, sige.
1: Ang sa request ni Ma?
0: Unang Luha by Bernie Chan.
1: Unang Luha? Kisa mag-ide mong hilakan, Dayay?
0: Ay, ako ragod. Maghilak-hilak ng gugwa ko, ara.
1: Murag, mingaw kay kaniya ba?
0: Dilira, oy. Wala na. Mingaw ang tato. Nga, wak mantay chance niya.
1: Sana, wala.
0: Kabalo na ka. Kabalo na po siya.
1: Salamat kaya sa pagtawag, Bukyat. Sige, salamat sa pagtawag. Sige. Thank you. Okay, salamat kayo. Happy Sunday. Goodbye. It's already 6:47 ng umaga, guys. Dari paghihapon, ayan. Nag-unang luha, gini ay, kasi gigihilakan ni lonely girl, no? In lababos, magkasi lonely girl, guday. Anyways, sana mga in love today. Hala, sige, good luck. Happy Sunday po ninyo, DGR. Good morning ni Madam. Si Madam Chris, good morning. Madam Chris, diya sa may Mahayahay. Dao Pagadian City, good morning po ni Sir Mendoza, may buntag. Sa Mendoza boarding house diha sa inyong mga boarders, good morning. Salamat kasi pagpaminaw, Madam. O gingon man ni Sir, good morning sa kanunay niya. It's already 6:47 ng umaga, guys. 0938207764 and also 0954286-3758. Sa gusto mo message, pinagi sa to ang official Facebook account, search lang po, Koy Sir J K O.

0: Radio Magbating.
1: It's already 7:11 in the morning. Alas sa 7:11 na tong oras. Balik na diri sa Dulumanon ang huni sa kagahapon. Dari paghapon sa Bian sa Radyo Magbating o aga sa Bell FM. Anyway, dirita padayon sa inyong pagbasa sa mga mensahe. Good morning, Kois Jay, and happy Sunday. Magpahuni lang ko sa tanang buhos sa Amping Always. O istanan nga mga silingan ang nagpahuni sa Jello Buhos dire sa Mutusawa. Salamat sa pagbasa. Request kong igo na dai. Sige, salamat kayo sa pagpaminaw di Jello. Hello, Kois Jay. Good morning. Request lang kong song na Ikaw Lang at Ako by Duna Cruz. Da pwede sa mong request. Pakiplay. Amin ang bidiris sa balay, si Ria Mediaini. Salamat kaayo. Dito ma-play mong request, ha? Caller from the line, 267. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
2: Good morning, Kuya Jay.
1: Good morning, Ting. Agbirahe.
2: Magpahuni lang ko ni Anjo na Mukatkat, ni Nati Balindres, o ni Dimas Dramatica, side sa mga Carpo in Cahote family, and also di sa may Dimataling, sa mabot sa signal sa Radyo Bagdo o sa Bell FM, o sa... Kahote family di sa kung iyon sa may barangay linyin sa og especially sa mo ang barangay captain ni Ma'am Che Tampos is may barangay Tiguma nga naminaw karon og Radyo Bagting og Bell FM og happy happy Sunday nato iya dayon mo request ang kuya Kuya Jay.
1: Ang request mo teng
2: kuan ka nang matud mo?
1: Matud mo pabutay lang teng.
2: Oh dayon happy Sunday po sa mga Sirelius family sa tanong naminaw ni mo Kuya Jay. Mayong buntag kanatong tanan. Bye-bye.
1: Goodbye, Ting. It's already 7:12 in the morning. Dari paghihapon. Next, tuwang basahon nga mensahe. Mga pinaga na mong tigpaminaw sa kahanginan. Good morning and happy Sunday. Hello daw sa iyang amaha, inahan o gamahan. Siyang si Mama Vicky o Papa Nick, Kati Van, si Katarina, si Aljon. Request lang daw siyang probinsya ng guwapa. Salamat kayo sa pagpaminaw ay sa Maghanoy. Hello, Kuya SJ. Good morning. Namin din sa May Libak, Sultan Kudarat. Good morning sa inyohang tanan. Kumusta ang inyohang kabuntagon today? And hello, Kuya SJ. Good morning. Yes, may buntag po. Good morning daw sa May Terminal sa Bonifacio. Good morning. And other one, may buntag ganin mo, Kuya SJ. Magpahuni lang sa tanang mga... Enoch family and Dilos Trico family, gikan kang J4. Good morning to you. It's already 7:13 ng umaga. Good morning ni Kuya Daryl Pakaira. Good morning, ya. Good morning, guys, and happy Sunday. Oy, gikan ni Ate Arlene. Kumusta naman ka, Ate Arlene? Siya, oy, katong gusto nga mukaon dihang dapita. Gusto mo mukaon o lamian ng mga putahing? I'm sure. Di mo magmahay. Diya sa Pakaira ay Teresa. Diya sa may Dumalinaw. No? Oh, good morning, Ate Arlene. Tubod sa naughang sa pa ang request ni Ate. Sige, Tia, double ato ang i-play karon. It's already 7:14 na ho ng umaga, guys. Mayong buntag daw sa nang Manggubat family. Good morning po daw. Sana ng mga sahulga o Guberes family. Gigikan sa Bigong Tigbao. Good morning po, taga Bigong Tigbao. 064, hello to you. Good morning, isa ni Palihog.
3: Hello, good morning, Coach Jay.
1: Good morning, Julibert. Birahi ang imong mensahe.
3: Kanang ka, pahunin lang ko, una-una ni Aljan na mukat-kat, sa'yo ni Kate Diliases, sa'yo sa akong mamag, papa, diriari, labi na nilang agaw marites niya sa bulan na ilang dudo sa mga kapis, family, o kining, ang tugunan, family niya sa bulan na dayon sa Esperanza, sa Ayawon, family, o Gandulong, family, dayon sa Mulabi, sa Calderon, family, o Ganaway, family, diya sa Barangay Litapan, Pod, dayon sa Tanggob, sa Neri, family, ni iba magpulong doy sa no dayon ni Diesel Martel de Solutanga Gaga Batal ni Arlen Puerto Diego Puerto dayon ni Jeanette Gano especialist akong uyag dia sa kwan ni sa Tigbaw ni Dailin Mendoza na gumayang good morning mo dia dayon labi na sa tanan backup sa Belestin sa tanan na lang na ko mga kabisprinan tanan na lang kay murag daghan na kaayaw dili na ko i-mention. Dayon, mo request ko ba?
1: Sir, request di mo, Julibert.
3: Juan, katong hindi mo mong saan arong ng pakyaso.
1: Sige, double check nato. Salamat sa pagtawag.
3: Okay, question. Salamat kayo. Bye-bye. May buntag ng mga.
1: It's already 7:16 ng umaga, guys. Dari paghihapon sa pagpanaguban na requested songs sa mga listeners karong buntaga. Mayong buntag sa magkausapan.

It's already 7:27 in the morning. Gabag ni Gabalgada. Salamat kayo sa papakiguban ganako sa programang Honey sa kagahapon. Hangtod na lamang sa Domingo pohon. God bless everyone. Amping musika nunay.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media. 106.3